0: 92.7 FM again, the other city, 93.7 FM, moving on. Hey, Rose, featuring Bruno Mars for you. Okay. At 16 minutes after 8 o'clock, last hour na, the program, mga sweethearts. Ano na ang balita? May mga bakas pa ba na matinding ulan kahapon? Ha? Paano wala lang yung tubig? May mga lugar pa raw yata na para nakulong yung mga tubig, ano? Dahil sa matinding ulan na kahapon. Sige, hayaan nyo na lang. I-consider natin yan as blessing. Kasi sabi ko nga, sa mga hindi nakarinig kahapon, meron na tayong paparating na super El Nino. So mas ma-okay na yun na marami tayong imbak na tubig. Di ba? Para at least meron tayong water reserve. Yung? Pero kung nagbabaha din lang naman at nakulong yung tubig, kapag baka pamahayin naman ng lamok. Ha, paalala sa mga sweethearts natin. Kapag nakulong yung tubig at hindi nakakalabas yung tubig, naging stagnant yung water, aba, kailangan po nating palabasin din yan. Kasi alam mo kung bakit, lamok naman ang ating kalaban dyan. Ha? Ako po, yung dengue, mag-ingat. Alam nyo naman kapag nagtag-ulan, di ba, nagkakaroon ng maraming tubig. Nagkakaroon ng maraming itlugan ng mga manok. Mga lamok. Pangit naman kung sinalaki ng manok yung lamok. Last hour natin, siyempre, Jason Steve, para maraming the show until 9 o'clock. Magandang umaga, kina Reya Eduardo, Odarbe Eduabe Zamora. Aba ng pangalan. May bundag, dagang salamat sa pagpaminaw, ha. Sana'y magandangin yung mga umaga. Good morning din, yung friend niya. Happy birthday daw kay Miguela Cruz. Miguela Cruz, galing kay Bing Lugs ng Kapiston, Kauswagan. Happy birthday! Oh, may hiring siya. May hiring si Miguela Cruz na tagakain today. Yes. Are you ready? Okay. Kawaii sa break muna tayo segment. Magbabalik tayo with more. We get 8-10 minutes after 8 o'clock. Magbabalik pa tayo, ha? Dami-daming songs at malupit na sweep ang song sa inyo. We get San Kislola, Earl Agustin at marami pang iba. Ang kaya naman, sweetheart, panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Bukidnon Gabi Shadosa from Forum Spain. That's what was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit 27 pesos SRP lang. Yung mga lalabas ng bahay, teka muna. Oo, bago ka lumabas ng bahay, alamin muna natin ha. Saan ba ma-traffic ngayon? Alam niyo naman, rush hour pa rin. Kahit na sabihin mo mag-alas 9 na, may mga lugar pa rin na ma-traffic. Kaya alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HB Chinoel Combati Arango ng Heart Tank. Chinoel, good morning!
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, Sweetheart. Sa mga lahat ng mga sasakyang palabas ng Cagayan de Oro, mula Galaxy Gusa going to Puerto, maluwag na maluwag po yung kalsada natin. Maliban lang yung galing sa Puerto papuntang Cugman, marami na rin yung papasok ng mga sasakyan dito sa Cagayan. Paglagpas naman ng Cugman dito papuntang Galaxy Gusa, marami yung mga sasakyan, kumpul-kumpul, kahit sa panggol lang yung traffic light, pero dumagsa, marami. Paglagpas na ang Galaxy Gusa, going to Recto Avenue, maluwag na naman yung kalsada.
0: Ayun na. Sige, may pasayro nga ba sa oras na to?
2: Kabababa lang.
0: Sige. Sige. Ingat sa pagmamaneho, ha? Ingatan ang mga pasayro. Thank you sa iyong report. HB Chinoel Combati Arango ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadarang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Arango ng Heart Taxi para sa FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagna pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.

0: Let's go. 92.7 FM again, the other city. 93.7 FM. Looking on 8:45 at the clock. Hey, die die. This is Shakira, Puma Boy for you. Hey, magandang umaga, mga taga Grace Wind Hardware ha. Magandang ha, umaga sa inyo lahat dyan. Maraming maraming salamat. Namahaw na ba tanan? Ano ba haw na? Kisay walay pamahaw di ha? Ha? Sa lahat ng mga nasa mga opisina na nila, nasa mga trabaho na nila, yung mga nakalanding na, good morning! Kumusta naman? Oh, maraming masisipag ngayon. Alam mo bakit? Kailangan natin magsipag eh. Para hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan hapon na agad. Tapos sa 30 na agad, excited na ang lahat. At sa sweldo na. Kailangan daw, ano, busy ka para hindi ka naiinip. Sige ka, hulat na nga sweldo, di ba? So, gawin mo, maging busy ka. Trabahuin mo yung mga, kahit hindi mo trabaho, trabahuin mo na. Di ba? Para malingaw ka. Hindi mo na mamalayan, uy! Masigo na pala. Uli na sadga. Di ba? Pag uli, uy, sa yugmata, ginaugmaan. Siyempre, sweldo. Diba dami ang masipag? Zach Nandizi, good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Okay, shoutout din natin lahat ng mga taga-SM kay Ukay-Ukay ha. Galanog-lanog ang kanilang monitor sa oras na ito. It feels good to know that you're still with us. Ha? May buntag, Novo Department Store. Magandang umaga sa inyo. Tagang salamat lahat ng mga sweethearts natin dyan. Ano pa nga ba? Eh, siyempre, ang Kevin Enterprises, galanog-lanog din ang kanilang monitor. May buntag, Abamonga Itiri! Walang kakupas-kupas. Dyan sa may JR Borja. Ipapunta sa may Kamamanan area. Magandang umaga po! Kamusta ang inyong mga umaga dyan? Ha? Yung mga namahaw di ha? Sige, padayon. Sana all, lag-aalmusal na. 8:46, another break is in queue. Magbabalik pa tayo, siyempre. Huling mga minuto ng ating program. Oh, by the way, ang oras yan, hatid sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Still with me, ako pa rin si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik nga ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Pero, mas mahirap itago ang sweldo sa misis mo.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Say present. Walang buwan bitong araw na lang, Pasko na mga sweethearts. Manatili nangiginig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Ayon kay Representative Adjong, posibleng konektado ang bagong aligasyon laban kay VP Sara sa kanyang mga pinag-uusapang unexplained wealth. Hiwalay man at hindi umano makakaapekto ang kaso sa articles of impeachment laban kay VP Sara, posibleng anya itong makasira sa kanyang reputasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Choosing love, choosing positivity, and smiles all throughout the day. Today is Tuesday, the 29th of September. Yeah, a day before we end the month. And a day before the Kaching Kaching Day, tayo po magkakasama hanggang alas 11 po ng umaga. This is George, and I'll be with Dr. Hart in a while. Yes, we'll be with him. Welcome po sa ating programang Music from the Heart, where, you know, lahat tayo may in love. Sama-sama tayong ma-hi. Sa usapan at sa mga love songs sa dalawang oras nating pagsasama. And I know you guys are excited to hear ano nga ba yung question of the heart natin. Ala! Ala, excited? Ito na mga sweethearts ha. Ikaw ba? O kayo ba? Naniniwala ka bang maaari? Maaari nga bang mawala ang pag-ibig dahil sa paulit-ulit na pagkakamali? Again, maaari ba mawala ang pagmamahal o pag-ibig dahil sa paulit-ulit na pagkakamali? You text us, text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin sa lahat ng mga online, follow, like, and share, and also comment dun sa post natin. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Walang bitawan to, pero Mora Set Amon coming right next with Gusto Ko Nang Bumitaw. Samahan kami hanggang alas 11 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Wow, what a wonderful rendition from KZ Tandingan. Till My Heart Takes End. Good morning, sweethearts. Dr. Heart here. Siyempre. Eto na naman po tayo. This is Music from the Heart with George. Gonna be till until gonna be until 11 o'clock.
1: Okay. Tama, tama.
0: Bakit ayaw nagpi-play ito? Bakit kaya siya? Alright. Yeah.
1: Oh, Dr. Heart, it's 9:30 on the clock and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Mm-hmm. Yeah, indeed.
1: Yes.
0: Never too late never to too be late. Healthy.
1: Ay, sinasabi ko sa inyo. Alam mo, importante mm-hmm. that we remind them na to be physically involved,
0: uh-huh.
1: to be active talaga sa sports, di ba?
0: Ay, talaga?
1: Oo, di ba? Parang may realization gagawin.
0: Oh. Eh, kayo lang kasi eh.
1: Kasi lang nga, eh. Oh.
0: Nag-aantay lang ako sa inyo eh.
1: Oh, kasi alam mo, Dr. Heart, lately, ano, napansin ko lang, the health issues are really arising.
0: Yeah.
1: At pabata ng pabata po yung mga nagkaka-acquire ng mga lifestyle diseases.
0: Ay, kaya, lifestyle diseases talaga.
1: Oo,
0: so,
1: yung mga... You know,
0: it's because of what we're doing.
1: And mm-hmm. what we are eating. Mm-hmm. Diba? So we need physical activity to focus, especially dun sa ano natin yan, nakakatulong yan sa emotional, physical, and mental health natin. Kaya let's go, go, go. At speaking
0: yun,
1: of...
0: Yun, yung importante, mental health, ha? Oo, yung issue na yan. Oo, maraming mga...
1: Alam mo kasi, sa napaka-fast pace ng ating mundo, at aside sa fast pace, dahil nga nakikita natin online that people are achieving something, we have this kind of pressure within ourselves na sana ako din.
0: Ay, ganon.
1: Sana nandyan din ako.
0: Ay, kaya mahirap yung ganyan.
1: Oh. Yun yung isa sa naka, ano ng...
0: Hindi ka na kukontento.
1: Ay, ang saya nila. Ang saya nila magkasama.
0: Ay,
1: ang tagal nilang magkasama. Sana ako din.
0: Ay.
1: Doon tayo na fall sa mga maling bagay at maling tao sa mga uh-huh. ganyan.
0: Nako, mahirap yan.
1: Hindi ako galit. Nagpapaliwanag.
0: Yung iba naman ay gustong, yun nga, sinasabi yes. mo, sana ako din. Kaya yung iba nagiging dalulo na.
1: Oo.
0: Ayan na naman. Oo. Ayan na naman.
1: Diba? Nakakatakot yan.
0: Kaya nga.
1: Kasi, yun na nga, dahil nga sa pressure.
0: Mahirap yan mga walang emotional stability.
1: Yes.
0: Ay, nako. Akala mo, okay pa yung ginagawa mo, pero hindi na okay yung ginagawa mo.
1: Oo, akala mo nakakatuwa, hindi na.
0: Hindi na nakakatuwa.
1: Hindi na siya cute.
0: Kaya nga. Alright, again, ang ating question of the heart, parang till my heart takes end lang kasi
1: yun
0: ito.
1: Yun na nga. Maari nga bang mawala ang pagmamahal dahil... Eto ha, sa paulit-ulit na pagkakamali.
0: Ay, nako. Bakit kasi inulit-ulit pa? Ah, diba?
1: Uh-huh. Alam mo anong sagot dyan?
0: Ano?
1: Pasensya na po, tao lamang.
0: Ah, hindi sagot yan. It's an excuse.
1: No? Excuse, no. Yes. So,
0: nako, yan ang ginagawang excuse ng karamihan.
1: Nagkakamali, yung mga ganon.
0: Ayun. Pero ikaw na ginawa ng, ginawa sa'yo yung pagkakamali na paulit-ulit na lang. Parang naniliit ka, di ba? Parang nakakaliit. Grabe. Parang, eto na ba? Eto ba deserve ko? Diba?
1: Sabi nga, ano yun, degrading. Sabi.
0: Kaya nga.
1: So, ako, nagmamahal ako ng tunay. Mga ganun.
0: Once, twice, okay lang. Pero pag ilang beses na, makailang beses na inulit sa'yo, nako, ang, di na palalagpasin to. Ayan. Kasi paulit-ulit na nagbibigay ito ng heartache sa'yo.
1: Yes. Diba? Paano nga kung till my heartache said, naku, wag naman sana.
0: Sige, do text us para sa inyong mga views and opinions. And of course, ano ba ang reaction ninyo dun sa ating question of the heart? Maari bang mawala daw ang pagmamahal dahil sa paulit-ulit na pagkakamali? Our text lines, 0917-1579-927 and 0961-8924 0917.
1: Uy, online. Online siya all. You better go and visit our Facebook page. Doon po pwede kayo maka-comment and message through our messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 9:35 ang ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7
3: This is Heart FM.
2: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Yes, this is Rufa May.
8: And GB,
9: sobrang mahal ang bilihin.
7: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
8: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
7: it's sulit! Let's buy it!
8: Go, go, go!
10: Grabe cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos sa SRP sa una, karon 27 pesos sa SRP na lang. Palit na!
11: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
12: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
13: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
14: Kaming mga taga-Upol, Heart It Aimra ang among paborito.
15: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
16: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
17: Heart FM lang, wala na ilain pa.
14: Basta Heart It Aim, patsyada o makarelate na.
15: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
16: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
17: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
16: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

FM。

0: 92.7 Heart FM Kaganti Oro City, 93.7 Heart FM Bugidnoin. Hay, ang akong dughan mo ra ginakumot.
1: Ay, oo. Tangtong talaga.
2: Grabe.
0: Tago sa puso.
1: Grabe si Moira. Ay,
0: alam mo, ang hirap magpaubaya, ha?
1: Correct.
0: Pero talagang pag sobrang mahal mo yung tao and you don't want to be selfish, diba? At gusto mo yung hangad mo lang yung kaligayahan ng taong minamahal mo. Ay, naku, magagawa mo yun.
1: Sabi nga nila, Dr. Heart, it's the greatest act of love.
0: Parang suicide.
1: Yung mag-let go at mag-let go. Ipaubaya yung isang taong alam mong mahal na mahal na mahal mo. Dahil alam mong hindi ikaw yung makakapagpasaya sa kanya.
0: Kalalong ba sa ginhawa? Eh?
1: Ay, mahangin din itong singer natin, si Moira.
0: Ay, nako.
1: Oo.
0: Ang sakit.
1: Ang sakit, no? Oo, ang sakit. Kasi sa lahat ng bagay, gusto natin maging masaya. Alam mo yung gusto mo yung, hindi naman siguro selfish to think na, ako naman, gusto ko maging masaya naman.
0: You have to choose yourself this time, di ba? Parang ganun. Parang, eto na.
1: Siya, pinapaligaya kanya, pero ikaw, hindi na ikaw ang rason kung bakit siya masaya.
0: Ay, nako. Kaya siguro paulit-ulit kang sinasaktan dahil hindi na siya masaya.
1: Ay, ganun. No? Yung parang may mga bagay na siguro tingnan natin sa perspective na hindi sinasadya ng tao. Sadya lang talagang pinaparamdam sa iyo ng tadhana at ng mundo na hindi kayo ang para sa isa't isa.
0: Ay, nako. Eto nga, sabi ni 2745, sakit daw yan dugan.
1: Ginawas.
0: Inhale, exhale muna tayo, ha? Okay, ready?
1: Inhale. Okay, breathe out.
0: Ayan. Exhale.
1: Si si Mommy Ophelia, Restore na Promised Land, Makasandi.
0: Sa Makasandi.
1: Uy, belated Happy Fiesta.
0: Ay, doon, sa Promised Land.
1: Ako, no? Sa Makasandig, San Lorenzo.
0: Di man tayo na-invite.
1: Wala invite.
0: Sige, again, ang ating question of the heart. Ha? Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. George?
1: Maari bang mawala ang pagmamahal dahil sa paulit-ulit na pagkakamali?
0: Yan, sobra ka na, ha?
1: Oh, ouch na, ha?
0: Ito, basahin natin yung mga messages mula sa ating text lines. Dalawa po yan, ha? Etong mula kay 2839.
1: Sabi niya, good day mga versatile DJ. My own POV on your QOTH is in my case. I can attest to it that with his constant unloyalty, I just woke up one day with the realization that I have to give myself respect. And I decided to avoid him and ignore him and go away from him. And now I could firmly say the love I have for him vanished due to the betrayal he did. So sa amin, wala na forever. But I still kept on praying that he'll realize our worth. His family, whom he didn't give value and respect.
0: Ayan.
1: Wow.
0: Sana ma-realize nga niya, diba?
1: There is realization.
0: Okay. Anyway, realization naman, George, ay laging nasa huli.
1: Correct.
0: Diba? Yung mga ganun.
1: Yan nga, diba, yung pagsisisi nasa huli.
0: Yun. Nako. Ito naman mula kay 5638. Hi, Kina Jeponi Podador ng Valencia, Bukidnon. Ayan. Ay, birthday niya.
1: Happy birthday. Ito naman mula kay 1702, Dr. Heart. Wait, thank you, buyag-buyag. Hi naman sa all Grab driver from June Alvar. Good morning.
0: Good morning.
1: Thank you sa inyo pakikinig.
0: Alos lahat na yata ng TNVS at ganun din ng mga taxi. Paanong kulay man yan.
1: Anong kulay man kayo.
0: Oo nga. Ito naman mula kay 8723, sabi niya, pa-shoutout po, Hayden Barbershop, dyan po sa may Makanhan. Tabi po ng Velox, nakikinig sila ngayon. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in.
1: Happy listening din kay 0964. Pwede mag-request, I'll try to play that. Greet ko lang po dito sa may Gilinan Lower Tungawan, Zamboanga.
0: Uy, ang layo, ha?
1: Wow, sina Florante de la Rosa, Teresita Midel, Florinda de la Rosa, at sa mama niya na si Josephine Castelo. from Sir Joey Costello. Maraming salamat po. God bless you always. Thank you sa pakikinig.
0: Mula naman kay 5574. Sabi niya, morning sweetie George. Hi sa mga taga-Kamamanan. Hi kina Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto. Hi na rin kay Nino and Sabel Baktong. And also to Marisa Doroin, kay Leila Raz, and to Lilia Susko. Ayan. Hi na rin kay Lorna Vismanos, and to Menard Tismo, Samuel Muskeda. Hi kay Charo Dumalagan ng Maramag. Ayan. Mami Marilyn, hi sa iyo din daw. Ayan. BBQ family, maraming salamat for listening.
2: Sana to
1: si Mami Amy, tsaka si Mayor Miles. Ayan, good morning. At ang mga taga-Kabanday Machine Shop, Dr. Hart sa May Tagulwan.
0: Uy, matagal na to ha. Hanggang ngayon, nakikinig pa rin sila. Oo.
1: Naka-Hart FM, si Najoko, si Jetro, si Josil, si Dodong, si Marlon, at saka si Yuri. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Sayang, hindi namin kayo nadaanan dyan. Oo, nandyan yung lead track ng Hart FM sa ano, sa Tagulwan. Oo.
1: Nung kamakailan lang.
0: Ay, ano? Kamakailan lang.
1: O, malay mo, makadaan tayo.
0: 6951. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Mom George. Pa-shoutout na po mga tauhan daw niya, sina Ashley Grace at Noemi Magbanwa, especially ng Mr. Kora, si Master Surgeon Tony Realista. Maraming salamat. Galanog, alam ko naglanog-lanog yun kami dyan ha, sa inyo. Dyan po sa may perimeter ng building number 178, beside po ng bus terminal ng Maramag, Bukidnon.
1: Oy, happy morning.
0: Hi sa inyo lahat. Mga maanyag Maramag.
1: Kilala ko to, si Ati Neneng.
0: Neneng yan.
1: Maraming salamat. Ay, Makalaog Media, Puhon ha. Makadaan. Makadaan tayo dyan sa Maramag.
0: Parang gusto yata mag-onboard ni George dyan.
1: Pwede. Pwede

0: 92.7 Heart FM Cagayan Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Junior right there, that's But If You Leave Me. Ay, this gonna be no tomorrow, but only yesterday.
1: If You Leave Me, kasi nga, unti-unti na nawawala ang pagmamahal ko sa'yo kasi mga pagkakamali.
0: Uh-huh.
1: It somehow is lessening the love that I have for you.
0: Ay, naku. What if, pero ba, what if, no, yun kasi, given na yun, kasi nga, may paulit-ulit na pagkakamali na ginagawa. Mahirap din to pag walang ginawang pagkakamali, but still you're being left out.
1: Ay, oo. Ibig sabihin lang nun, eto, dito na pumapasok yung tinatawag nating you fell out of love, or you fall out of love doon sa tao. Kasi ang hirap din yung pagkakamali kasi yung indifference, yung misunderstanding, that establishments the character ng bawat isa.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi paano nyo i-handle? Dito ba tayo sa confrontational way or doon tayo sa pag-uusap na malinawon?
0: Siguro mas okay ako doon sa pag-usapan muna.
1: Correct.
0: Na malinawon, okay. Di ba? Kasing mahirap din naman kung bigla-bigla.
1: Confrontation.
0: Wag namang confrontation. Di ba? Pwede namang in the case na medyo sinasabi natin na you're both mature.
1: Yeah.
0: Kasi nga, pumasok kayo sa ganyang sa isang relationship, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So I guess, no, I presume that you both are emotionally mature for that. And to discuss things na dapat pag-usapan talaga ng pasinsinan.
1: Sana ganun. Kasi lately, alam mo, Dr. Hart, ay kita natin sa social media, nauuso na yung parang sugod ng sugod.
0: Ay, ganun.
1: Alam mo
0: yung
1: parang kapag meron kang
0: ano, parang nakakawala din ng self-worth yun.
1: Correct.
0: Di ba? Asan ka na ngayon?
1: Oo, oo, oo. Tinan mo, akala mo you get the revenge that you need or you get the justice that you need. No, hindi.
0: Correct, correct.
1: Mas I lalo pang napasama yung sitwasyon.
0: Yeah. Ay, nako. Anyway, eto, basahin muna natin yung mga messages mula sa ating text lines. We got message from 4268. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Naminaw sila karoon sa Hart FM Jampu sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi to Gales family. Mami Elaine, hi po sa inyo lahat.
1: Good morning, good morning. At 0478 naman. Hi kang OM Knight Martinez at sa kanilang Kapitan Chick Boy, John Ray Alarma. Ito naman yung mula sa Green GSM Taxi Drivers, Birada Biflo.
0: Sarap good naman ang Biflo na yan.
1: Oo, good morning, good morning.
0: 7642, myself, Pinilayan, Quezon, Bukidnon, hi sa inyo. Maraming salamat. Uy, galing yan sa secret admirer mo, ha?
1: Uy, may ganun. Secret admirer na. Sabi naman ni 5460, ay lahat daw ng sobra ay hindi na tama. O may kasabihan tayo na kapag puno na ang salop, ay kailangan ng kalusin. Ngunit kung ikaw ang nagmahal ng matindi, kahit ilang ulit siguro magkasala ang iyong minahal, ay handa mo pa rin siyang patawarin. Dahil sa utos ng iyong damdamin, dahil mahirap talagang kalabanin ang tibok ng iyong puso. Hindi kaya ito ay sadyang ipinahintulot ng tadhana upang masubok kung hanggang saan ang iyong pagpakumbaba sa mga nangyayari sa iyong sarili. Dahil maraming paraan ang ating poong may kapala upang sukatin tayo kung hanggang saan ang ating pagpapatawad. Dr. Hart and Ma'am George, gusto ko yung sinabi niya, sana nandyan kayo palagi.
0: Andito kami palagi.
1: Manatiling makulay ang aking umaga. From Altans ng Cookman. Shout out na lang sa Tanogan at Langga family sa Don Carlos, Bukidnon.
0: Ayun, maraming salamat.
1: Maraming salamat.
0: Ito naman mula kay 6076. Sabi niya, mahal na mahal ko siya at wala naman siyang pagkakamali. Pero minsan kahit mahal mo isang tao, kailangan mo pa rin siyang bitawan, not because the love is gone, but because you know it's time to choose yourself and your peace. Minsan love means letting go, even when your heart still wants to stay.
1: Ay! Ginawas ha! Ay! Napahay. Ay, grabe.
0: Baka pwedeng ipaglaban pa naman eh.
1: Oh, diba? Wala na ba talaga?
0: Wala na ba talaga?
1: Oh. I can't let you make.
0: I think I know this number.
1: Yeah. Sakit din naman. Ay. Alam nyo, may mga bagay na hindi kailangan na unahin muna yung damdamin, kundi unahin muna yung peace at kung hahantong man sa kung ano man ang kahantungan, let it be done in a graceful manner.
0: Ayun. Ay, naku. Even when your heart still wants to say, then why not follow your heart?
1: Diba? No. No, pwede naman.
0: Anyway, if you really wanted to choose peace and of course your self-worth, siguro masasabi ko dyan parang it would be selfish for that person na, di ba? Pipigil lang ka. Ayun, basta. Apektuhan na ko eh.
1: Apektuhan. Kasi naman, ang lalim din ng mga sinishare.
0: Ang lalim ng mga hugot ninyo, ha?
1: Ng mga sweethearts natin. At mamaya ito, may isishare pa tayo.
0: Napapahinga
1: dito
0: ng malalim si Dr. Hart ngayon.
1: Napapabuntong hininga.
0: Oo nga.
1: Ah, ganun talaga. Sabi nga nila, sa buhay at pag-ibig, nothing is fair.
0: Yeah.
1: Oo.
0: But sinasabi naman, all is fair in love. Ang isang kanta.
1: Naku! Ako talaga, minsan ang pag-ibig mapaglaro. Kaya,
0: sige.
1: Ayan.
0: Alright, keep your messages coming. Pwede kayo mag-message dun sa ating Facebook page. May post po si George dyan patungkol dun sa ating question of the heart. Ha? Mamaya, babasahin namin yan yung mga messages ninyo dun sa ating Facebook page. 10:25 is our time. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Can't get things right.
2: 93.7. Alam nyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
7: Where every piso gets more value.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 36 minutes past 10 o'clock at ang time check na yan atid po sa atin ng GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Bibitin. George and Dr. Heart, hindi kayo bibitinin sa mga love songs at usapang magpapainit sa inyong mga puso. Magpapainit dahil medyo malalim ang talak yan. Ngayong umaga, ngayong Tuesday, bago ang araw, ang huling araw ng buwan ng Setyembre. Because we are almost wrapping it up, you know? Ang bilis, no? Sa mukha, Vermans na George. Ready na ba sa mga mga regalo? Anyways, alam kong yung isipan natin, we're almost, you know, getting up to the Christmas season. Pero sana wag natin kalimutan kung ano talaga ang rason ng season na ito. And that is him way up there. Na kahit ano pang pagkakamali mo, hinding-hindi mawawala ang pag-ibig niya sa'yo. Ayun na nga, George. Oh, yung pag-uusapan natin, maaari bang mawala ang pagmamahal dahil sa paulit-ulit na pagkakamali? Sige, kwentuhan tayo. We got some messages and opinions right here dun sa ating Facebook post. Sabi ni Galbana, good morning, Kahart. Hello to my Pakard members listening right now. Maaari nga bang mawala ang pagmamahal dahil sa paulit-ulit na pagkakamali? Well, sabi niya, pwede. Ba't di ibig sabihin na mawala ang tunay na pagmamahal? Appear. Si Rai, oh, I wanna share this thought ni Rai. Rai the Maulaw sa Villino. Oy, shout out sa Tisha Eatery, ha, sa Santa Cruz Village. Diyan sa my Zone 8, Carmen. Sabi niya, yes, pwede talaga mawala ang pagmamahal kung paulit-ulit na lang ginagawa ang pagkakamali. Goodbye sa relasyon na puno ng sakit sa ulo at puso. Shout out. Request, oh, sige. I'll try to play that one. Also coming from Rich Wiz Dalaid Manto, sabi niya, oo naman. Mapulihan na og kalagot, dili na gugma. Shout out sa mga solid listener dyan sa Barangay Gusa. Hello and thank you for listening. Jen Codero sa Fabrigar, sabi niya, simpleng simple. Why not? Bakit hindi? Minsan kasi yung anger, minsan, ito ha, yung disappointment, yung frustration natin sa isang tao, hindi naman necessarily yung partner natin or someone we love, diba? Pero yung mga tao talaga nakadisappoint sa atin, yes, we might feel frustrated on things, pero minsan yung pagmamahal, yung pagpapatawad, nandyan lagi yan. You just have to find it inside your heart. Siguro sabi mo, masakit pa kasi George eh. Yes, masakit talaga. Eventually in time, you will see that light after the tunnel and after that anger and the frustration and the disappointment. Kaya naman kung ikaw ay may mga thoughts pa, pag-usapan natin yan. Ala, sige. O, sa ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927 and a Facebook page, online ka, di ba? O, sige, basahin natin yan. 0917-1, text line. Yung Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 10:41 on the clock. Kami ni Dr. Heart will be bringing you more. Just keep it. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7 This is Heart FM.
1: XL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate na.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. James Ingram right there. Pwede pa bang isa?
1: Or last na lang
0: ka? Dalawang interpretation dyan eh. Pwedeng isa pa. Just once. Tsaka yung iba, ibang interpretation. Last na lang ka. Sobra na yung nagawa mo.
1: Ayan yung mga pagkakamali mo. Ayan, nawawala na yung pag-ibig ko tuloy sa'yo.
0: Ay, nako. Kasi paulit-ulit na ginagawa, di ba? Parang parehas lang din yan. Hindi lang yung nangyayari dun sa ano, sa isang relationship. But also, it happens sa mga magkakaibigan. Mga ganun, kakilala mo. Na sobra ng ginagawa sa'yo na paulit-ulit, di ba? Na hindi tama.
1: Pero eh, talagang...
0: Wala na akong masabi.
1: Alam mo kasi sa, yung nga sabi nila, ang lalim ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig din ay marami siyang ano eh, kumbaga, para siyang pagkain na maraming kailangang ingredients.
0: Maraming sahog.
1: Before you reach.
0: Para mas masarap.
1: Oh, that umami feeling, ha? Umami.
0: Umami talaga, ha?
1: O kaya, we tend to parang, kasi yung love parang yung nasa mindset ng iba, Dr. Hart, it's a separate thing. Pero hindi eh. Ang separate doon, or the things that could make a very great relationship, is yung, andun na, yung ingredients niyan. Ito na yung trust. Ito na yung communication. Ito na yung respect. Ito na yung ikaw comfortable ka sa taong to. You complement each other. Pag yan, pinagsama-sama.
0: Ay, nako.
1: Oo, diba? Parang iisa yung inyong bangka.
0: Saktong timpla. Ika.
1: Correct.
0: Eto muna,

0: Aldovino. Sabi niya, hi mornings with the George and Dr. Hart. Ayan si Lita Fabellani. Hi po sa inyo. Hi daw kay Mami Marilyn Gonzalez. Kay, ano to, Veka? Veka. Kay Bibi and Azaline. Mga taga Zone 2 Carmen.
1: Good morning. Good morning. Good morning, mga kapitbahay ni Mami.
0: Mm-hmm.
1: And eto si Sir Aurelio Haber, maing buntag, shout out from Uy, Ilocos.
0: Ito'y ang layo naman.
1: Ilocos, Slovakia. Mm-hmm. Ayan, nakikinig. While digging house concrete foundations pala. Pala-pala lang, Jutani, para na ikanon.
0: Mm-hmm.
1: Nakikinig si Papa Badong at Mama Bell. Good morning! Kasama pala. Oh, andito si Dr. Carl.
0: Valley Green, hi po sa inyo. Ayan. Ano yun ba? May balloon,
1: may pabalun.
0: May pabalun ka, ha?
1: Si ano to, si Sir Dale ng Ritter Taxi.
0: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat.
1: Alpa, maayong buntag. Si Ay, wow. May ano siya, reference. Sabi niya, Angelica Panganiban. Once said.
0: Ano daw sabi ni Angelica Panganiban?
1: Oh, nung nakalimutan mo yung anniversary natin, mali yun. Nung nagawa mo ako, may acting. Mo ko, mali din yun. Pero, para ulitin mo, hindi na yun mali. May sakit ka na.
0: Ay, talaga. Ano kaya sakit? Delulo.
1: Kayo na bahala.
0: Ay, nako. Ayoko na mag-commento dyan. Okay. Sabi ni Gigi Hazel kay Ito na Ming. Ano ba sa ko na to kanina? Hindi ba ba?
1: Hindi.
0: Ah, sabi niya, oo, maaaring mawala o humina ang pagmamahal dahil sa paulit-ulit na pagkakamali. Lalo na kung paulit-ulit ding nasisira ang tiwala at walang tunay na pagbabago. Minsan hindi naman biglang nawawala ang pagmamahal. Unti-unti itong napapagod kapag paulit-ulit kang nasasaktan. Darating ang panahon na kahit mahal mo pa, pipiliin mong lumayo para protektahan ang sarili mo. Pero kung may pagkakamali na sinusundan ng taus-pusong paghingi ng tawad, pananagutan, at ganun din ang konkretong... Asan na ako? Konkretong pagbabago, may pagkakataon pang maibalik ang tiwala at ganun din ang pagmamahal. Ayan. God bless din po sa inyo, mga taga-simplicity vulcanizing and car wash. Diyan po sa may para makabala.
1: Amin family, good morning.
0: Mm-hmm.
1: Para ka daw si... Ano, boses mo daw, Dr. Hart? Para ka daw si...
0: Just Jesus. Once!
1: At ayun na.
0: Patay.
1: Sir Efren, mo kaya, no, narinig mo yun, sabi. Sa'yo.
0: Actually, hindi talaga ako marunong humanta.
1: Hindi ah.
0: Yan talaga ang hindi. Ano. Wala akong talent sa ganyan. Salita lang tayo ng buong araw. Efren, Kuya Efren. Huwag mo nyo lang akong pakantahin.
1: Ay, naku, basta marinig
0: baka
1: ko
0: na yung boses. Baka magsialisan kayong lahat.
1: Ay.
0: All right, sa oras natin, we still got 2 minuto ha, bago sumabit po ang 11 ng tanghali, yung mga ibang messages, babasahin pa namin yan. Tapos sa pagbabalik ng final set ng ating programang Music from the Heart, right here, the 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 4 more minutes matapos pong alas 11 ng umaga. I know may mga sana tayo sa mga puso natin. Sana extend pa kayo, George, Dr. Heart. Pero oo, dagang salamat ha. Thank you for sharing your thoughts, sharing your heart actually with us this morning all throughout the program.
1: Ang bilis naman.
0: Ang bilis nga tayo. Oo, Dr. Heart, parang ganun talaga daw pag masaya. Mabilis ang panahon.
1: Yeah. Alright, meron pa mga pahabol.
0: Oo, meron pa. Yeah.
1: Mula kay 8723, shout out daw kay Resboy ng Dula ug ML. Diyan kay Alan Guapo. Maraming salamat for listening.
0: Salamat. Ito si 4866. Dr. Heart and George, shout out naman sa office namin sa ANC Fire Extinguisher Trading. Diyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Maraming salamat po.
1: Lady M, hi sa'yo. Maraming salamat for always listening. Sabi niya, shout out daw to all and yung staff ng
0: NMMC.
1: NMMC yan.
0: So may dialysis section. Maraming salamat po.
1: Yan. Kabanday Machine Shop, maraming salamat for listening dyan po sa Mataguluhan. Inadjukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and to Yuri. Maraming thank you for always listening. Yan. Sa Facebook, meron pa ba?
0: Eto si Sir Efren Wayan, umuulan na daw dyan sa may Upol ha.
1: Sa Upol? Nako.
0: Sa may City Homes, malanang, mag-ingat kayo ha, Sir Efren.
1: Talaga naman yung panahon ngayon, di ba? Init sa umaga and then sa hapon, ulan, hanggang gabi na. Don't forget to bring your reindeers. Yung nga, yung mga payong, yung mga raincoat, yung mga nagmomotor ha. Oo, ingat kayo lagi.
0: Yes, please. Kasi iba, sinasabi ko sa inyo, pag nagkasakit tayo ngayon, nako. Ito na, medyo galandong na din yung ating panahon dito.
1: Ako din, medyo masama nga pakiramdam din.
0: Wow. Get well soon.
1: Alright, magpapaalam na tayo, George. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga thoughts. Meron pa ba? Dun sa ano? Wala na? Dun sa ating Facebook, okay? Sa mga nagpadala ng kanilang thoughts at ganun din kanilang mga reactions dun sa ating question of the heart. Ha? Depende sa inyo. Siguro dapat panatilihin natin yung pagmamahal sa sarili natin. Self-worth, ika nga.
0: Correct. Kung unti-unti man, eto, dun naman ako sa ibang perspective ha. Mm-hmm. Kung unti-unti mang para nafe-feel mong nawawala na yung pagmamahal mo dun sa tao dahil sa paulit-ulit niyang pagkakamali. O di naman paulit-ulit, pero paulit-ulit siyang nagkamali. Eto lang, una-una kung paano mo siya minahal at gaano mo siya kamahal bago ka sumuko sa kanya.
1: Speaking of paulit-ulit ko na rin sinasabi ito sa inyo mga sweethearts. If it's really worth saving, then save it.
0: Yes. Totoo yan. Yes, please. May humabol pa, Dr. Marto. Pick and Pulse dyan sa may Kibawi. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Ay, maraming
0: Tutski
1: salamat.
0: Car wash. Mm-hmm. Thank you.
1: Hindi ko talaga nahanap yan. Hinanap ko yan na nasa Kibawi kami. Oo. Dumaan kami ng Kibawi eh.
0: Okay. Pa-full address tayo.
1: Yan.
0: Mapuntahan kayo.
1: Tutski Car Wash, kumusta na ba yung signal ng Heart FM bukid nun dyan? Paano naman? Pa-message naman. Alright, si George, babalik mamaya.
0: Mamaya, launan hanggang alas 3. Dear Heart naman tayo, magdi-date.
1: Ayan, at syempre, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ha? We're leaving you a song from Sugar Free. Kung ayaw mo na sa akin. Ay na nga kasi, ikaw kasi. Paulit-ulit mong ginagawa yung binasaktan mo yung partner mo.
0: Kasi on.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Manatiling nakatutok sa Heart FM. Always remember, we heart you!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:21 ang oras natin, sweethearts. Happy Tuesday, everyone! And welcome po sa ating programang Heartbeats. Sama-sama na naman tayo, enjoying our lunch together until 1 o'clock. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Dari 2.73 FM kegiatan di orang sini. Dari 3.73 FM bagi non. It's the fate of a Ophelia. It's Taylor Swift at 45 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to you by Fresca Tuna. Go sa suli 27 pesos SRP lang. Magandang hapon and happy birthday kay Michael Beru ng Everett Taxi. Shout out daw kay Doc Norma Romarate. Ayan o, ng 6th diversion patag. Yeah, marami salamat din. At saka doon sa driver ng Golden Boy Taxi, you know, magandang hapon din kay Cecilio Lumongo. Yon. Thank you, ha? Sa inyong pagpaminaw. At ang mga nakikinig sa atin, all the way from ang Kamamanan area, dyan po sa may Bontong Piyot, ang Kaparose Family. Good afternoon. Thank you so much for always listening. 46 down 4. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo, syempre, huling mga minuto ng ating program. Padayo na mga sweetheart sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: 92.7 FM kagayan de oro sering 93.7 FM ginoon. Apat na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. It's Two is Better Than One, Boys Like Girls and Taylor Swift. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Uy, atabayan na natin mamayang gabi ha si Harvey Stone para sa ating hardlines. Live na batian at around 7 PM until 9 PM tonight. Maraming salamat. I'll be seeing you guys again tomorrow alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Uy, i-follow nyo ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin ha. Jason Space Heart FM. Maraming tiwai po sa inyong lahat. Today is September 29, Bisperas ng Sweldo. 87 days na lang, Pasko na.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Magdala ng payong! Kapag lalabas ng bahay, payong kapote o kaya kalo, ha? Madayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

Mga pinangga, nganong mibangon man ta karong adlawa, karong buntaga. Tungod kay kinahanglan ta mo trabaho, need ba ta mangita og kwarta, ang uban siguro kay mo eskwela, need ba ta mo atiman sa pamilya, o basig na pagi mas lalom nga mga hinungdan rason nganong mibangon ta karong adlawa. Unsa man gyud ang akong purpose sa akong kinabuhi. Hinumduman nato nga lahi ang kabutonon, lahi pod ang katuyuan. Na kay gustong abuton or goal, lahi pod ang purpose, katuyuan. Ang goal, gusto ko makakwarta og dugang pa, gusto ko makahuman og eskwela, gusto ko maging healthy. Ang purpose, nganong kinahanglan man ko aning mga butanga? Example, gusto ko mahimong healthy tungod kay ang akong pamilya nagkinahanglan pa nako. Mo'y purpose. Gusto ko nga naay business or mo grow ang akong business tungod kay gusto pa nako tabangan ang daghang mga tao. O yun ang purpose. Unsa pa? Gusto ko magtuon tungod kay gusto nako nga gamiton ang akong kahibalo para daghan kong maserbisyuhan matabangan. Ang key line, ang goals, ang kabutonon, nagsulti nato kung unsa ato ang gusto nato maabot. Pero kung magisgota og katuyuan or purpose, nagsulti ni siya, mahitong

0: nga numan nga importante ni siya kining mga butanga sa imuha. Ang siyensya, ang research nagpakita kung strong ang imuhang purpose, nasa connection nga mutaas ang imuhang kinabuhi. Sa 2026 meta-analysis na ay 489,000 ka mga participants, nakita nila dito ang mga tao nga naay ligon nga katuyuan sa kinabuhi. Nasa strong purpose ilang kinabuhi. Na sila'y consistent association with lower risk of earlier death. Kadtong mga ligon kay katuyuan og purpose ilang kinabuhi, gamay kaayo ang risko sa ilahang sayo sa pagkamatay. Pero wala ni nagpasabot ha nga ang katuyuan lang or purpose alone makapataas ang atong kinabuhi automatically ha, dili nabot pasabot. Pero posible nga ang usa ka tawo nga naay strong purpose, nganong mas mutaas ang iyang kinabuhi o dili siya sayo mamatay tungod kay kung strong di ay ang ato ang purpose sa kinabuhi, mas motivated ta mag-exercise. No, wala na'y mo pahinumdum na to. Kita na'y mo exercise. Less likely magbisyo. Dali kaayo ta makabiya sa mga bisyo basta ligon ang atong katuyuan. Unya, mas careful ta sa itong pagkaon. Nagabantay ta sa itong mga pagkaon. Tungod lagi, kay naatay wise, naatay mga nganuman kini ang imuhang gipili, nganuman nga strong yun ang imuhang purpose. Unya, mas socially connected ta. Unya, mas compliant sa mga treatment, no? Tanaw na to nga kiniman mas makaayo ah. Imuhag yung i-apply basta nakita nimo nga makaayo sa imo, i-apply nimo. So sa ato pa strong ang iyang purpose. Unya, motivated jud ka mag-atiman sa imuhang health nimo. So sa ato pa, ang purpose naghatag ni og reason to take care of yourself. Usahay dili enough ang moingon lang tanga pag-exercise, pero kung ang imong pangutan-on para kang kinsa gusto nimo magpabiling kusgan. Nganong nag-exercise man ka? Unsay purpose nganong nag-exercise ka? Tungod ba kay gusto lang nimo maging healthy? No, dili na siya maoy rason lang. Gusto ka mahimong healthy kay naalagi na'y rason kay dito ka muigo sa kay. Ngano man kay gusto nimo nga maka-provide, makatabang ka, maka-inspire sa imong family, makatabang pa ka sa imong community, makatabang ka of course sa buhat sa Ginoo ba no? Now panahon sa kalisod, purpose gihapon ang magpabiling barometer nimo nga mulahutay ka, magiging resilient ka, magiging mo-learn ka, mahimong matatag ka because of purpose. Ang purpose wala nagpasabot nga i-remove ang problem. Ang purpose wala nagpasabot nga wala na'y problema. Naay failure gihapon, naay sakit gihapon, naay problema sa negosyo gihapon, naay disappointment gihapon, naay criticism gihapon, pero ang purpose mutubag na siya sa pangutana ngano man kinahanglan ko magpadayon. Kay usahay ang motivation mawala, ang imong kadasig, ang imong kagana, ang imuhang kalami mawala. Pero kung naay purpose, makaingon ka, gikapoy ko ba? Pero kabalo ko nganong kinahanglan ko mupadayon. Ang purpose o ang katuyuan mahimo nga dili niya matangtang ang dagko kay nga mga problema. Pero or dagkong bukid ingno lang nato. Pero muhatag na siya grason ang imong purpose nga mukamang ka, mupadayon ka og katkat ni anang bukid mga pinangga. Niya usahay o makadaghan. Dito din ni mo makita ang kahayahay, ang kanindot o masabta ni mo tanan, nga humandi ay grabe ni mong katkat sa bukid pagtanaw ni mo sa overview. Hastang ninduta, daw mawala ang imong problema. Tinan ni mo problema ang pagnaog, sayo na lang pagnaog, di ba? Maliban lang kung atop imuhang gisakaan. O niya maglisod na kaog naog. Anyway, ang pagka-busy, wala nagpasabot nga naa kay nindot nga katuyuan. Pwede ka mahimong busy matag-adlaw, ni mata ka, nag-cellphone ka, ni trabaho ka, hasta bisihan nimo ba. ni kaon ka uy asa man ka ay nanamit kaon-kaon karon kita kita kita misa kung mga basta busy kung kagkaon nagbisi po kag scroll busy po kag katulog og nabalik-balik siya mata cellphone trabaho kaon scroll tulog balik-balik. Pero pangutan na ang imong kaugalingon, ang akong gipangbuhat ba connected sa akong pinakaimportante nga value, bili? No, naman tay value pinangga. Unsay pinaka-valuable? Unsay pinaka-nindot nga pag naa kaniini hastang murag langit na gyud. Makaingon na jud ka nga fulfilled, satisfied jud ka. Malinawon ka, happy ka. Nya long term ang imong happiness jud. Matag adlaw bation nimo nga kalinaw hapsay tungod kay naa ang pinaka-importanteng value sa imuhang kinabuhi. Pero ang question lagi, ang atong kabisi wala nagpasabot na naa ka na-align sa imuhang katuyuan, sa imong purpose. Nimata ka, atong balikon, nag-cellphone ka, nagtrabaho ka, mikaon, nag-scroll, natulog, balik-balik. Pero ang question, naa ba ang pinaka-importanteng value sa imong gibuhat? Kay kung busy ta, unya dili di ay productive nga paingon sa imuhang value. May kag value, mura kag nag-ano ba? Nangita ka og bulawan, nangalot ka kay makakita ka treasure. Ang value and treasure. Pero nagkalot ka, naningkamot ka nga sa imong pagkalot, paghago, pasingot, kabilaro unsa may kalisod, mo paingon juga dito sa treasure, tama di ba? So, ingon ni ana ba kada adlaw ang atong gikabisihan? Na-connect ba ta sa tong purpose? Productive ba? When we say productive, nagpaingon ba ka, nagkakaduol ba ka dito sa imong value? Ang productive is not always meaningful po. Bantayan na to. Maingon ka nga, yes, productive ko, pero maulagi, paingon ba ka dito sa imong pinaka value? Mauna nga, kada adlaw pangitao na to ang purpose. Sa asang pamaagi, makit-an nimo ang imuhang purpose. Imbis nga, pangutan-o na to atong kaugalingon, unsa akong makuha sa kinabuhi. Ipangutana di ay, kinsa akong maservisyuhan. Ayun.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
0: Nganong diha mantang bahina unta mo sugod pinangga? Pagkaplag, pag-identify or pag, yes, pagkaplag sa tuang purpose, katuyuan. Kaya ang research nagsulti, no, let me quote, a three-wave study found that feeling able to benefit others predicted greater meaning in life over time. Another study found a similar two-way relationship between helping others and meaning among adolescents. Lain pa pagkasulti nga nakita sa pagtuon nga ang mga batan-on nga mga tao, yes mga batan-on nga magtinabangay, kabalo sila mutabang sa uban, mas ma-feel nila ang unsay meaning sila ang kinabuhi. The more ma-feel nimo ang meaning sa imong kinabuhi, the more hinuon pud ka mutabang sa uban. Ha? Baligtad no? Contrary wise, gusto nimo ma-feel ang purpose imong kinabuhi, katuyuan, hala pag-start o unsa akong matabang sa uban. Ayan. And the more pug kang mubati sa imong purpose imong kinabuhi, the more pug kang mutabang sa uban. O giingon ganina nga ang pinaka ligon nga sense of meaning or sense of purpose ilang kinabuhi kadtong mga tao nga sa usa ka study, kadtong mga tao nga mihuman ang study sa pila ka mga bulan, ilang nakaplagan o nakita nila nga kadtong mas mibati og tabang sa uban, mas maotoy nakaplagan nga mas ligon ang ilahang sense of meaning in life. The more motabang ka, the more mas mulalom, mulapad, mutaas ang imong panglantaw pagbati, mas sinati sa imuhang sense of purpose, sa imong purpose. So maybe makita atong purpose sa pagtabang sa itong family, even ang pag-ampo sa imong family. Gina-pray ni mo imong family kung maglisod kag start, kung saan ang pagtabang imong family, at least mag-ampo ka para sa imong family kada adlaw, buntag, udto, gabi, nag-pray ka. Inatabangan ni mo ang imuhang, isa ba, mga pasyente, ang imuhang mga isig katao, mga customer, dili lang basta nakabaligya ka. Pero unsa pa'y mas lalom ana sa imong pagpamaligya nga konektado ka sa imong purpose. Diya ba si imong mga anak, pagtudlo si imong anak? Diya ba sa pagtabang, pagserbisyo diya simbahan? Pagtabang si imong kasilinganan? O pagdasig sa mga nangaluya sa ilang kinabuhi? Dili kinahanglan maging famous ka. Dili kinahanglan daghan kag followers. Ang ikinahanglan lang, sugdi ang pagkahibalo sa imuhang ligon nga katuyuan, pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Dok, kung naaman ko'y maintenance medicine, kinahanglan ba kog supplement? Ang answer ana mga pinangga, yes, kailangan nimo pinangga. Naaman siguro'y dili, pero ang kadaghanan nagkinahanglan. Hinumduman nato nga ang imuhang tambal o ang imong nutrisyon nagkalahi-lahi na pinangga. Ang maintenance medicine, nasilay gitarget nga specific condition. Example, blood pressure medicine para mo control sa blood pressure. Ang diabetes medicine para mo control sa blood sugar. Ang cholesterol medicine para mo manage sa cholesterol. Pero dili pasabot nga kompleto na ang imong vitamina, minerales, protina o other nutrients. So ang medisina mutabang pag-manage sa atong mga diseases, mga sakit. Ang pagkaon, siya pod ang mupaligon, mupasustansya sa atong mga kalawasan. Ang supplement nga ito ang ginarecommend din, gikan sa plant-based phytonutrients nga gihimo nato nga mga suplemento nga pwede nato magamit matag-adlaw tungod kay ang atong mga lawas dili makaproduce ni ini nga mga compounds sa ilahang kaugalingon. Yet, they are essential for long-term survival and vitality. Nga ano na ito kinahanglan ang plant-based phytonutrients nga itong ginarecommend sa itong mga supplement din hi, mga pinangga. Tungod kay number one, mo neutralize ni siya sa mga pagkaguba sa itong mga selula. Dili-dali maguba, mamatay ang itong mga selula. Unya na po ni siya yung mga natural nga mga anti-inflammatory nga mo fight sa mga chronic inflammation or low-grade or hidden inflammation nga mo'y pinaka-root or pinaka-ugat sa pagkatigulang o nahimo pong ugat nga nung daghang mga sakit like arthritis, heart disease o uban pa. O ang nakanindot sa phytonutrients, nahimo po ni siyang tulay sa mga nutrition gap. Kung naay kakulangon, naay mga overload sa tong system, makadaghan ang phytonutrients na himo siyang catalyst para mo function pag-ayo ang tibuok sistema. Catalyst meaning in a practical terms, iyang ipa-activate sa phytonutrients, iyang speeding up, iyang i-optimize ang atuang natural nga sistema sa atong mga lawas. Mao na nga mag-take yung supplement matag adlaw, especially kung nakikipangbati nga kailangan nimong mga program o advice, continue pagpaminaw sa program o pag-share usab sa uban. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawi nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinumdum lang kada inom nato og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat, mga pinangga.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
5: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
3: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's Emma Gwan.
2: Basta healthy, happy!
0: Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Mga pinangga, before ta mahuman sa tuang lesson for today, magbiling kog mga lima ka importanteng pangutana. Number one, ipangutana nato istong kaugalingon, kinsa man ako ang gustong serbisyuhan. Kinsa ang mga tao nga gusto nako matabangan while I still have strength and opportunity. Ikaduhang pangutana, unsa nga mga problema ang gusto nakong masulbad? Unsa nga problema sa akong pamilya, community, trabaho or ministry nga pwede nako mahimong parte sa solusyon? Ikatulong pangutana, unsa akong talent or ability nga pwede nako gamiton? Maybe pwede ta sa teach, maybe pwede ta manambal, pwede ta mag-guide or maminaw. No, talent man ang maminaw ka pinangga, katubitaw ang gusto mo storya, mupagawa silang gibati. Pwede po ka mo-build, pwede po ka mo-organize, pwede po ka mo-serve. Ika, upat nga pangutana, unsang klase nga pagkatao ang gusto nimo mahitabo o mahimo sa imong kinabuhi? Dili lang unsa akong gusto ma-achieve, kundi ligyon sa nimo pag-picture sa imong kaugalingon nga gusto ka nga maing anak po ka. O sa katapusan pinangga, kun hatagan ko sa Ginoog another 10 or 20 years, unsa akong gusto mahimo pinaagi sa akong kinabuhi? That is a powerful question mga pinangga. Because life is not only about counting the years. It is about making the years count. So I hope na kay notebook isulat ning activity nga isulat nimo nga ang imong purpose gyud nga gamiton nimo. Gamiton nato ang atong good health, ang kahibalo, ang atong mga talento, ang atong mga opportunities para pagserbisyo gyud sa atong creator, no, binuhat man ta. Malipay na to maginikanan nga nindot ang atong gihimo mga anak, di ba? Kita nga ginikanan, makita nato atong mga anak nga nindot ilang gihimo, maayo ilang ginahimo. Minatarong ilang ginahimo pagserbisyo sa mga tao. Di ba? Proud kita maginikanan. Unsa pa ang pinakagikanan nato mao ang creator nato. Ang God, ang Dios atong kinabuhi. Ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tuboran sa mga tubig. Ibutang sa tong purpose sa tuang journal na kay notebook, isulat nimo dito nga ang akong katuyuan gyud og purpose pagpalig-on sa kuang family og tabangan ako ang ubang tao para pod nga nindot ang ilahang kinabuhi. Hinumduman nato, may kasabihan. A meaningful life is not measured only by what you achieve, but by the lives you touch along the way. Ang katuyuan, kahulugan sa atong kinabuhi, wala siya gisukod lang unsay imuhang naabot, pero mahimo pagyud siyang nindot kaayo kung pila o unsa kadaghan nga mga kinabuhi imong natandog, napadasig, napalipay, nagiyahan, napanalanginan. Ang word for today sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works." Gihimo dayta diay ingon nga mga workmanship. Workmanship meaning masterpiece. It implies intention, beautiful and unique. Ang ato ang pagkaanak, pagkaana ang mga pinaga, naani siya'y katuyuan, naani purpose. In short, mga pinaga, you are designed with a destiny. Mao na matag-adlaw pangitaon na itong purpose. Kay gihimo dayta diay, nagawas ta nining yutaa, naay katuyuan, naay pagserbisyo, o naay mga maayong buhat. Atong i-pray pinaga, Lord, kinsa akong maserbisyohan karong adlawa. Wala na tayong time, mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magpahinumdom. Know your purpose. Use your gifts. Serve people. Honor God. And make your life count. Basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
11: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suso alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala akong ingon nga. Ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga dili niyo kong mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabag sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Shut up!

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: your pum pum girl.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Magandang kalusugan. Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide, ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa kalusugan.
5: Nationwide.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang dunang tagumpay sa Kalusugan Nation. Mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwento ano po tayo dito po naman sa ating malalang dunang.

Tawag na po sa ating po ng mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po ng mga numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. Kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag lang 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

0: Ito na ang banabanang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Mila sa Burungan Spring Summer.
0: Sino po?
1: Mila, Burungan Spring Summer ako.
0: Mila, okay. Nanay Mila ng Burungan Eastern Samar. Apo, Borongan Eastern Samar. Okay po. Nanay, Mila, ilang taon na po kayo?
1: 67.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Mila?
1: Hindi pa nga. Kasi magtatanong lang ako kung mayroon na dito sa Borongan.
0: Okay po. Diyan po sa Samar. Wait lang po. Ang alam ko po kasi, Nanay, meron na po dyan sa inyo sa Eastern Summer ng adibo namang rice coffee. Ang alam ko po, meron na po dyan. Teka lang, at titingnan po natin dito sa ating listahan para masigurado po natin kung okay. Saan po dyan sa Borongan Eastern Summer tayo po makakabili ng ating rice coffee. Summer. Okay po. Kalbayog, Katarman, Katbalogan City, Lavisares, Pinabakdaw. Wait lang po, Nanay, ha? At
1: okay.
0: Allen, Katarman, Santa Margarita. Ang alam ko po, Nanay, meron na po dyan.
1: Malayo pa.
0: Pwede po ninyo, Nanay, dyan po sa Borongan, pwede niyo pong ipagtanong-tanong, Nanay, sa mga butika dyan.
1: Dito sa amin, sa Borongan.
0: Opo, sa Borongan. Ganito po, Nanay, ang gagawin po natin. Kasi ang alam ko kasi, na ano ko na yun, baka po na-misplace ko lang yung listahan. Ganito po, okay. Nanay. Pwede kayong magtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, dyan po sa Borongan. Ipagtanong-tanong po ninyo yung ating po namang rice coffee kasi ang alam ko po meron na po talaga ng ating po namang rice coffee dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Borongan. Kung sakali po, Nanay, ganito, kung halimbawa sakali na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Borongan at yung mga butika, yung mga pharmacy, mga tindahan, nagtanong-tanong na kayo at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at kukulitin natin yung ating po naman deliveries.
1: Okay, sir, may tanong po ako.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Pwede ba painumin ng rice coffee yung apo ko na 19 years old? May bukol sa suso.
0: Pwede po, Nanay. Pero napatingin nyo na po ba yan sa doktor?
1: Opo.
0: Ano po sabi ng doktor, Nanay?
1: Bukol lang naman eh.
0: Wala naman daw problema. Hindi naman siya delikado, cancerous. Okay. Okay po. Nanay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Painumin nyo na po ng ating rice coffee ngayon. Simulan nyo na po. Dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw. Hindi po kasi...
1: Ilang beses isang araw?
0: Dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun, Nanay. Basta po tuloy-tuloy dapat. Kasi hindi po ito makukuha sa isahang inuman lang po ng ating rice coffee. Kasi hindi po instant at hindi po magic yung ating rice coffee. Ito po kumbaga may proseso. Kaya dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ito.
1: Pati yung arthritis, pwede ba yun sa arthritis?
0: Yes po, Nanay. Halos lahat po ng mga iniinda po natin mga karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito ng ating po ng mga rice coffee. Apo.
1: Ano ba yung box?
0: Ano po yun?
1: Ano ba yung design ng box?
0: Ayun, Nanay. Tama po. Ito nga po, sasabihin ko nga po sana sa inyo kung nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee.
1: Wala pa. Hindi
0: pa kayo nakakita ng ating rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan, tama po yung katanungan po ninyo kung ano pong yung itsura ng ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Okay? Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. At yung spelling po ng rice natin, Nanay,
1: R-I-S-E.
0: Yes, opo. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So, R-I-S-E po yan. So, dyan po sa karton, makikita po ninyo, Nanay, para sigurado tayo, makikita po ninyo yung isang tasa ng kape. May larawan po dyan. May larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Sige.
0: Okay? Tandaan niyo po yun, nanay, para hindi po kayo, ano, hindi po kayo magkamali. Opo. Hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Okay?
1: Okay.
0: Tapos, nanay, kapag nakabili kayo, nanay, tawagan niyo po ako na muli. Or halimbawa, sabi ko nga po sa inyo, wala po kayong nakuha, tawagan niyo din po ako. Kung may nakuha kayo, okay, tawagan niyo rin po ako, nanay.
1: Okay, okay.
0: Okay?
1: Sige, thank you.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po, mag-iingat po kayo. Asahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay, opo, opo, sige.
0: Maraming salamat po.
1: Sige, thank you.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat. Okay, hello kay Badong Orange. Ay, inaanyayahan ko po yung lahat ng mga kaagapay po natin, mga radio stations sa buong Pilipinas na pwede kayong mag-comment sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po naman sa ating po namang Facebook account yung Rice Brand. Gaya po ng G-Radio San Miguel, hello po naman na napapakinggan tayo dyan. At dyan po sa 1188 DZLT Radio Pilipino Lucena. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kababayan po natin sa Lucena. Yung mga nagiginig po naman dyan sa DZLT Radio Pilipino Lucena. And also dyan po naman sa Radio Bandera Katarman. Yung lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal. Diyan po naman sa Katarman. Ay, patingin ko lang po si Tony Berenguela Dakonotsky. Dakonotsky. Hello po naman, magandang kalusugan. Nag-comment din po sa ating po namang Facebook Live. Maraming maraming salamat. 98.31 FM Lucena, nakadutok din. O kaya napapakinggan din po tayo dyan. Sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, nakadutok po naman sa 98.31 FM Lucena. Hello! Magandang kalusugan po sa inyo. At ganun din po sa Radyo Totoo. Diyan po sa Batangas. Diyan po naman yan sa DWAL FM 95.9 Radyo Totoo. Kay paring Joshua Rodriguez Niñada. Magandang alusugan. Pakibati man kami dito, Kuya Boy, sa Speedway San Felipe. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you very much, ha, sa pag-tutok ninyo dyan.

And likewise mga kaibigan, pati na dinada ng magandang kalusugan si paring Jess Tony Berenguela Dacuno. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Thank you very much po naman sa pagtutok po ninyo. Araw-araw daw pong nakikinig sa atin si Jess Tony Berenguela Dacuno.

0: Tawag po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating mga numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sabi dito, ano po ba Kuya Boy ang pwede kong ulam na pwedeng ipakain sa nanay ko? Diabetic po kasi siya. Okay po, magandang tanong naman yan. Wala naman pong particular na naluto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit, base po sa mga nababasa po natin, again, ano po, mahalaga ang na mahalaga yung pagkain o kaya diet sa isa pong napakahalagang bahagi po kasi ng gamutan o treatment ito sa mga taong may diabetes. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaari pong magpalala ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwede makatulong po na mapagaling ito. Teka lang ha, at babalikan natin yan, yung katanungan yan, napakagandang pag-usapan din. Meron lang tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melanie po.
0: Melanie, okay. Taga saan po si Nanay Melanie?
1: Taga La Paz po. Pero dito, stay-in po ako sa San Sebastian.
0: La Paz, Tarlac. Meron po ba? Tarlac po, Nanay? Tarlac?
1: Po.
0: Okay, Tarlac. Okay. Pero nasa San Sebastian po kayo?
1: Opo, dito po trabaho ko, STN.
0: Okay, na may trabaho po kayo dyan. Ilang taon na po si Nanay Melanie?
1: 53 na po, Kuya Boy.
0: 53, okay. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po eh. Hindi tanong pa. Ko sana kung meron dito sa San Sebastian.
0: Opo, paano nyo po na, paano nyo po na nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa radyo po, Kuya Boy, nakikinig po.
0: Napapakinggan po ninyo. Maraming salamat po. Diyan po sa sa Tarlac, ang mga mabibilhan po natin ng ating rice coffee, Bamban, Kapas, Kamiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Panike, San Rafael, San Miguel, Tarlac, Tarlac City, Victoria. Saan po kayo malapit dyan, Nanay?
1: Dito po ako malapit sa Metro Town.
0: Ibig ko mo sabihin, doon po sa mga nabanggit po natin mga bayan, saan po kayo malapit? Bamban, Kapas, Kamiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Paniki, San Rafael,
1: malayo po, Kuya
0: San,
1: Boy.
0: San Miguel, Tarlac, Tarlac City.
1: Ay, San Miguel po.
0: San Miguel, malapit ka ng San Miguel.
1: Oo, San Miguel, saka San Rafael po, malapit na din po.
0: Malapit na din po kayo doon, okay. Diyan po sa San Rafael, meron po dyan ang ating rice coffee sa Atmosmed Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Atmosmed Pharmacy. And then sa San Miguel, opo. Butika Principe.
1: Opo.
0: Okay, so doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee, Nanay. Okay po?
1: Opo. Salamat okay. po, Kuya Boy.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee. So, i-start pa lang po kayo. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto. Yung lagi ko po sinasabi na hanapin natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Tapos dyan po sa karton may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, may sikat ng araw po sa taas. O yun po yung hahanapin po ninyo, huwag kayong magkakamali, masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy, salamat okay? po.
0: Tapos kapag nakabili na kayo, Nanay, balitaan nyo po ako. Kung sakaling hindi naman kayo nakabili, balitaan nyo pa rin po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, salamat.
0: Maraming
1: po.
0: Salamat po sa inyo, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Itawag po ang inyong po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa at balikan natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa ano daw yung maaring ipakain sa nanay niyang diabetic. Ano po? Sabi ko nga, wala namang particular na luto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit mahalaga po talaga yung tanong po ninyo sapagkat ang pagkain po o diet ay isang napakahalagang bahagi nga po ng gamutan o treatment sa mga taong may diabetes. Ang hindi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong na mapagaling ito o mapabagal po ang paglala. Tandaan po yan, mga kaibigan, ano po, ang pinakamahalagang prinsipyo po sa pagkain para daw po sa mga diabetic ay ang pag-iwas po sa mga pagkain mataas po sa asukal. Ano po? Ang mga matatamis na pagkain kasi nga yung katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahil po sa makakulangan po nito, nananatili po yung asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Ano po? Mas pinag-aralan pa po ng mga eksperto na pag-alaman na may mga pagkain daw po na nagpapataas ng asukal ng mas mabilis kaysa po sa iba. At ito nga po yung mga pagkain may high glycemic index. Mas okay daw na yung mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod dito, dapat daw iwasan kumain ng maramihan, paunti-unti lamang. Mas okay daw po, sabi po sa mga pag-aaral, na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti, kaysa po sa isang tanghaliang kasing dami po ng tatlong kainan na nang nabanggit po natin. Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas ang blood sugar po natin. May caller na naman tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ay, dati na ako nagtawag sa'yo, Kuya Boy, si okay. Blandina Hapos.
0: Blandina, okay po. Ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo, nanay?
1: Magtanong po ako, yung, di ba yung asawa ko nang hindi na nga makalakad.
0: Apo.
1: Tapos, may ano siya sa likod, may sugat.
0: Apo.
1: Dindala ko sa doktor yung linisan din yung likod niya. Tapos may ginana sa akin na gamot na ginatang kahit.
0: Tapos po?
1: Hindi ko na natuloy po tayo ng mga ano eh kay wala nga pera.
0: Okay.
1: Kasi ito kung magaling na sana siya ay patuloy ko naman magpainom.
0: Hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na makailan lang po tayo, pwede na nating sabihin na nanumbalik na yung ating lakas. Hindi po yun ganito. So, para po sa atin, ano po, na mas maigi po na tuloy-tuloy at araw-araw po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pwede naman po pag may pagkakataon po, nanay, meron tayong, di ba, kumbaga extra na para po sa ating po namang rice coffee, eh pwede po. Pero sabi nga natin, dapat pinapriority po natin yung kalusugan po natin. Inuuna po dapat natin yung ating kalusugan, yung ating po namang, kumbaga, kagandahan ng ating po namang kalagayan, inuuna dapat po natin kumpara sa ibang mga bagay po dahil napaka-importante po ng kalusugan po natin. Okay po, nanay. Maraming salamat po, ah. Sabihin niyo sa akin kapag kayo po ay bumalik na sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Opo.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi mo namang numero.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pampanga po.
0: Mario. Tama po, Mario?
1: Oh, Mario Pamplona.
0: Okay, taga saan po si Tatay Mario?
1: Tanawan po.
0: Saan po?
1: Tanawan po.
0: Tanawan, Quezon.
1: Tanawan City, Batangas.
0: Ah, Batangas. Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay?
1: Opo.
0: Ay, very good po. Ano po yung nag-ujok sa inyo para po magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Naririnig ko po kayo dito sa radyo.
0: Opo. May mga iniindang karamdaman din po kayo, Tatay, nung marinig niyo po yung ating rice coffee?
1: Opo, si Asa. Magaling naman po. May mataas po sugar ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos high blood, ayos na po ngayon.
0: Ayos na ngayon?
1: Paano
0: po ninyo nasabing ayos na ngayon?
1: May bumaba po yung blood sugar ko at saka yung high blood ko.
0: Wow. Opo. Tapos po?
1: Ngayon po, dalipan sa pag-inom ko.
0: Very good po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ngayon po, hanggang ngayon po, Tatay, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay patuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee po sa inyo?
1: Yun po aking mga minsan, mga kapatid, umiinom.
0: Opo. Thank
1: kaya
0: you.
1: Lang... Kaya lang po, sir.
0: Apo.
1: Lagi po yung namawalan dito sa Tanawan.
0: Nauubusan lagi. Ngayon po ba, Tatay, wala na o ubus na ngayon?
1: Minabili naman ako kahapon, kaso walang isang karton dahil may naubus na ako. Nakara ko tagal po ulit ang pagdating.
0: So naubusan na po dyan. Ano niyo po? Natanong niyo po sa ibang mga butika dyan sa Tanawan?
1: Opo, kaso nagkakaubusan po dito eh, maraming nainom yata.
0: Opo, naubusan na po dyan ngayon sa Tanawan. Sige po, at papaabot po natin ito sa ating po namang deliveries ng sagayon ay malagyan po agad ulit dyan po sa inyo sa Tanawan.
1: Opo.
0: Okay po, para ano po, para tuloy-tuloy po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee.
1: Opo, salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay, at mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating po namang programa. Maraming salamat po si Tatay Mario ng Tanawan City, Batangas. Nagkakaubusan daw dyan sa dami po naman ng mga kababayan po nating umiinom na ng ating po namang rice coffee. Maraming salamat. At kayo po, sana po, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, dapat po makainom na po kayo ng ating rice coffee. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Ako po si Dilia, retirement po, 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee. Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
4: Apo.
3: Tapos minsan sumisikip.
4: Mm-mm.
3: Tapos pag 3 months na akong uminom, nagpatsika ko sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
4: Tapos, wala na po yung problema po?
3: Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung pag

0: may nervous ako, hindi na ako natatakot eh. Wala na yun, maganda na yung tulog ko. Ayun.
1: Wow.
0: Ang sarap pala ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: 93.7 This is Heart FM. Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Lendom game. Lendom.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:11.
1: Magkabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Magkabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Magkabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Morning! Ah, sa inyong lahat, kumusta po kayo lahat? Brand new day, araw na Miyerkules. Ito na ang araw na pinakaintay ng lahat, araw ng Atrenta. Ha? Katapusan ng buwang ito. Isa lang ibig sabihin yan. Oy, September. Ano na, October na. Tapos na ang September. Pero hindi ha. Meron pa, meron pa. Alam nyo kung ano. Oh, siyempre, araw ng sweldo ngayon. Araw ngayon ng pag-ngisi ng mga misis. Karanda kong kahit ngisi, bye. Siyempre ba, Jason Steele ang inyong kapineng hanggang 9 o'clock. Kumusta po kayo? Any plan for today? Alam ko naman, marami kayong mga plano, may mga pupuntahan, may mga gagawin na naman tayo. Siyempre, parte ng ating, process, parte ng ating mga steps para po sa ating mga pangarap. Di ba? O, dali na. Lahat naman ang ginagawa natin sa umaga, parte ng ating pag-abot sa ating mga pangarap eh. Yung pagmatanatog sa'yo, pagkasikaso sa mga bata, pangarap din yan. Pangarap na makatapos sila. Di ba? Mga ganun din. Basta, parte lahat niya ng mga pangarap natin, ng ating mga pangandoy. Well, pwede mo na akong i-text, dali! Pag kumustahan tayo ngayong umaga, 0961-8924-927. Patroan at 0961-8924-927. Dali na i-text mo ako, sabi mo sa akin, Jason Amino, na ako Nemo, karong buntang, ay, medyo bugnaw, no? Oo, medyo bugnaw gamay ang umaga natin. Ay, ay, ay. Kasi naman, lagi makulimlim pagkahapon at hanggang gabi. Ay, masarap ang tulog, di ba? Saglit, commercial break muna tayo ha. Magbabalik tayo with more. Gising na, gising na, gising na. Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Tayo, ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinoy, Novigue 30 down, 6 o'clock, cast a clean for you. Wede, kalimutan ka na di magawa-gawa. You know, that song was brought to you by Virginia Hot Dog, Basta Hot Dog, Virginia. Aga gumising, nalalang, oh. Ito, nagkakamali, mga taga-Upper Nazareth dito, oh, Upper Carmen ba? Upper Carmen. Magandang umaga. Maraming salamat po. Lalang, good morning. Thank you so much for listening. Ito, nakikinig din sa atin sina Binlags. So, Binlags ng Kauswagan. Mayong buntag. Ayan, nangapienda na Mino na sa Hard FM. Kada adlaw dyan eh. Sabi niya, oh, good morning ha. Sige, enjoy your kape. Ni Ana, bay. Shoutout sa kanyang mga relatives sa may CDO. Laras para walay mahay. Sabi niya, maibuntag tanan from Shady of Don Carlos Bukidnon. Sa kanya daw mga pariente diri ah. Good morning sa kanya mga relatives relatives ni Shady. Ano siya ng pangalan, no? Shady! Ma'am Christine, all the way from Aramag, Bukidnon. Good morning. Thank you so much for listening. Yan, sana yung maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Ha? HPG Joseph, maayong buntag saan? Wadwad na, ha? Lahat ng mga HPGs natin. May mga lumalabas na sa kanilang mga garahe o nakalabas na. O, siyempre sa lahat ng mga drivers din. O, sina HPG Noel, HPG Jay, at HPG Jerry, HPG Joseph, magandang umaga. You know, sana'y maraming pasahero, di ba, ang maisakay ninyo. At talagang malaki ang halin. Nagukay halin. Kumbaga sa negosyo. Di ba? Magandang umaga! Kumusta po ang sitwasyon sa loob ng mga bahay? Mga estudyante ba natin, mga gising na? Ah, kung hindi pa, gisingin na ha! Alas 6:30 na ng umaga. O, dali, baka malate niya mga yan. Ako po, Miyerkules pa lamang ha! Midweek! Oh, nako po, eh, baka may mga exams yan, may mga importante mga quizzes, mga ganong tipo, ha? At pakikising na, mag-aalmusal pa yan, maliligo pa yan. Tapos yung mga kakain pa yan habang tulog. Alam mo naman yung mga talent ng mga estudyante. Yung kumakain, ngumunguya habang tulog, di ba? Saglit, commercial break muna tayo once more. Magbabalik po tayo with, syempre pa, with the great sweet. Talaga namang araw-araw nyo nasasaksihan at every morning nyo na napapakinggan. Madangang gihapon sa Magpaminaw, still with me, ako po si Jason Steele, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka makabuhay day. Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM okay. It is now 44 minutes after 6 o'clock. Oras sa tingsan din na Playtime Entertainment, Born for Happiness, Rose and Bruno Mars. That's apatapata. Oy, good morning kina Charlie Andrino. Magandang umaga. Ayun o. Good morning, good morning. Magandang umaga siya at nagkasalamat sa iyong mga hugot na napakaaga. Sabi niya, sa paulit-ulit na lang na pagkakamali, oo, pwede mawala ang pag-ibig, kaya huwag mang abuso. Aga ng hugot mo, ha? Good morning, Charlie. Thank you so much for listening. Magandang umaga. Sabi niya, shout out si Mami Marilino. Wapong Jason, good morning. Shout out sa akong apo na si Casey, ready to go to school na with her daddy Gonzalez. With her daddy, sabi niya, Gonzalez family is listening from Tabas Compound Zone to Carmen. Magandang umaga po, Mami Marilyn at ang kanyang buong pamilya. Magandang umaga din sa mga taga Zone 1 San Lazaro. Yun know, shout out din sa mga siligan ni Yvera. Malandro Gato, shout out sa kanilang siligan, mga Marites sa may Zone 1. Sabay San Lazaro, lapasan ba yan? Ayun, lapasan na, no? Good morning! Maanyang nabuntang, permi na minaw, dili lang permi mo chat ang mga update. Magandang umaga, Mama Roseline Yelas, La Vista, thank you so much. Ito pa lamang yung mga nasa page, ha? Dami nag-message agad. Si Sir Jimmy Coloso ng Normie Transco Taxi. Kalanog-lanog lang yung taxi karon. Good morning, good morning, good morning! Kaya dagang salamat. Si Marisa Payagan Balansag. Naminaw na rin ngayong umaga sa may Alani Blantaban Bukidnon. Thank you so much for listening. At ito pa, magandang umaga. Gala Rosa Family. Si Benzjabe. How do you pronounce your name? Benzjabe. Gala Rosa at si kuya niya na si Benzri. Hindi ka sa Benz, ha? Benzri at sa papa nila na lagi nangikinig ng Hard FM. Nagagalit kapag inililipat ang radyo sa bahay. Magandang umaga po! Maraming maraming salamat! Siyempre, di nawawala si Tatay Nicolas at saka si Mami Elaine. Thank you! Aga gumising ha! Yan, mga buntag, thank you so much. 6:46, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Good morning, good morning, good morning! Manatili nang ikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Go!
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labo jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa kanlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya madala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya araw pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Lahi ra gyud ka basta trabaho extra.
2: 93.7. Ang adlaw nata karon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Lagundig, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa Magka Buhay.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
6: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, 74 million botante inaasahang boboto sa 2028 elections.
7: House prosecution binawi ang request na aminin ni VP Sara ang ownership sa bank accounts.
6: Sa balitang nasyonal pa rin, dating House Speaker Martin Romualdez sagayin ang petition for bail sa Sandigan Bayan.
7: At headline naman sa ating balitang lokal, tupad pay out sa Region 10, hinihintay ang go signal mula sa DOLE.
6: Liberal Youth of Northern Mindanao tumututol naman sa pagpapaliban ng BSKE.
7: At balitang lokal pa rin, green GSM electric taxi sumailalim sa 6 na buwang pagsubok sa CDO.
6: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental, may unang interim small-scale mining contract.
7: At headline sa ating balitang Bukidnon, skills mismatch, patuloy na hamon sa mga naganap ng trabaho.
6: Sa Mandala naman, sa ating balitang Bukidnon pa rin, Malaybalay City, kapos sa pondo para sa medical at burial assistance.
7: At balitang Bukidnon pa rin, Bakuna Eskwela 2026, isasagawa sa Damulog sa susunod na buwan.
6: Sa Mandala, sa ating balitang Mindanao, mahigit 83 million pesos school project sa Davao del Norte, sinuri naman ng Commission on Audit.
7: At headline sa ating balitang international, mas maraming trabaho, proteksyon para sa OFW sa Lithuania.
6: Sa balitang international pa rin, 7 nasawi sa drone attack ng Russia sa bansang Ukraine.
7: At sa ating balitang pampalakasan, PBBM ipinagutos ang investigasyon sa reklamo ng mga atletang Pinoy.
6: At sa ating showbiz balita, Katrina Halili at Chris Lawrence, nagkabalika na.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Setyembre at 30. Ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
7: Nel R. Shaga.
6: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
6: Oras natin ngayon, alas 7.20 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Hard FM, Balita.
6: Inaasahan ng Commission on Elections ng COMELEC na aabot naman sa 74 million ang mga rehistradong botante para sa 2028 national and local elections. Ay kay COMELEC Chairperson George Garcia, posibleng madagdagan pa ang 1 milyong botante o madagdagan pa ng 1 milyong botante para sa 2028 barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay nito, inaasahang magbubukas ang voter registration sa 2 linggo ng Nobyembre ng kasalukuyang taon at magtatapos naman sa Hunyo at 30, 2028. Samantala, hinihiling ng COMELEC na magamit para sa national and local elections ang budget ay nilaan sana para sa BSKE. Ayon sa ball body, nasa 8 billion pesos na ang nagastos sa 19 bilyong pisong BSKE budget.
0: Hard FM Balita!
7: Sa ulay naman na balita, binawi ng House Prosecution Panel ang request nito na ipaamin kay Vice President Sara Duterte ang ownership sa mga bank account ng records ay isinumite sa Senate Impeachment Court. Sa halip, hiniling ni House Prosecutor at Akmayan Party List Representative Chel Jokno sa defense team na sa halip ay magkasundo sa authenticity ng mga bank records. Kabilang dito ang pagkilala sa umiiral ng mga bank accounts na ang records ay sinumite ng mga banko alinsunod sa subpoena at genuine at authentic ang mga dokumento. Ayon kay Jokno, layunin nito na maiwasan ang unnecessary presentation ng witnesses at ebidensya sa mga bagay na hindi naman genuinely disputed. Tumugon naman ang defense at iginit ni Lead Counsel Sheila Sison na ang pagingin ng admission ay maaaring lumabag sa right against self-incrimination ni VP Sara. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na maglalabas pa rin ng ruling ang korte sa unang hiling ng prosecution para magsilbing gabay sa dalawang panig.
6: Aras natin, alas 7.22 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanay ng ating balitang nasyonal, naghain si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ng petition for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division. Hindi para sa pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong plunder laban sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Eda Ade Fajardo, hiniling ni Romualdez sa anti-graft court na payagan siyang magpiyansa kahit non-bailable offense ang plunder. Inakusahan si Romualdez kasama si dating Bicol Party List Representative Zaldico at 2 pang akusado na tumanggap na mahigit 7 bilyong pisong kickback kaugnay ng malalaking government flood control projects. Iginit ni Romualdez na hindi siya flight risk at sinabi niyang ang right to bail ay isang fundamental right na ginagarantihan ng saligang batas. Noong Setyembre 7, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto kay Romualdez at sa mga kapwa nito ang akusado. Nag-plead not guilty si Romualdez nang isagawa naman ang kanyang arraignment noong Setyembre 25 habang nakadagda sa Oktubre 12 ang pagdinig sa kanyang bail petition.
0: Hard FM Balita!
6: 7.23 na nagmamadaling umaga, inyo pong nato ngayon ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM Balitang Lokal.
6: Sa ating balitang lokal, hinihintay pa ng DOLE Region 10 ang go signal para sa muling pagpapatuloy ng payout ng tupad beneficiaries at ilang programa ng ahensya. Ayon kay DOLE 10 Technical Director JB Basalio, pansamantalang natigil ang disbursement at magpapalabas ng sweldo mula naman Setyembre 18 hanggang Nobyembre 2. Ito'y kaugnay pa rin ng election ban dahil sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sinabi ni Basalio na kailangan muna maghintay ang mga beneficiaryong may hinihintay na sweldo hanggang sa magkaroon ng abiso para sa magpapatuloy ng payout. Samantala, nagpapatuloy naman ang trabaho ng ilang tupad beneficiaries na kasalukuyang nakatalaga sa mga proyektong nasimula na.
0: Heart FM.
7: Samantala, tumututol ang Liberal Youth and Northern Mindanao sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE na nakatakda sana idao sa Nobyembre 2 ngayon taon. Ang kay Liberal Youth and Northern Mindanao Chairman Andre Husola, dapat ipaliwanag ang dahilan sa pagpapaliban ng halalan at sa pagpapahaba ng termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Samantala, nagain si election lawyer Romulo Makalintala ng petisyon sa Supreme Court na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12326. Sa ilalim ng Natura Batas, inilipat ang susunod na regular BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 mula sa nakatakdang halalan ngayong 2026. Hinihiling ni Makalintal sa Korte Suprema na pigilan ang pagpapatupad ng batas habang dinidinig ang kanyang petisyon. Sa ngayon, hinihintay pa ang aksyon ng Supreme Court sa petisyon ni Makalintal.
6: Aras natin ala 7:25 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. 6 na buwan munang dadaan sa professional trial period ng Green GSM Electric Taxi sa Cagayan de Oro City. Hindi matapos payagan ng Roads and Traffic Administration o RTA. Layunin ang trial period na masuri ang aktual na performance ng mga electric taxi. Nabilag na ang kaangkupan ng mga ruta at kahusayan ng serbisyo para naman sa mga pasahero. Ay kay RTA Head Doy Ramiro, kailangan maisagawa ang aktual na operasyon at makapagsakay ng mga pasahero upang matukoy kung may dapat ayusin sa mga ruta. Kabilang na ang technical mapping. Samantala, sinabi naman ni Ramiro na bagamat may temporary authority mula sa LTFRB ang mga electric taxis, sinasaalaalang din ng mga lokal na otoridad ang epekto nito sa mga kasalukuyang local transport operators. Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak na maayos na maisasagawa ang trial operation ng mga electric taxi dito pa rin sa lungsod.
0: Heart FM Balita!
7: Panguli sana ay ng ating balitang lokal, may unang interim small-scale mining contract ng nilagdaan sa Misamis Oriental bilang akbang para sa mas organisado at legal na small-scale mining sa probinsya. Isinagawa ang paglalakda ng kasunduan kahapon sa Provincial Capital Grounds kasabay ng ika-39th Flag Ceremony. Dumalo sa seremonya mga opisyal ng provincial government, mga kinatawan ng Indigenous People o IPs at ang Mines and Geosciences Bureau o MGB10. Layo ng kasunduan na maisagawa ang small-scale mining para sa paraang responsable, legal at alinsunod sa mga itinakda ng batas, lalo na sa mga lugar na sakop ng mga komunidad ng IPs. Inaasahan naman na sa pamamagitan ng kasunduan ay mas mapapakinabangan ng mga katutubo ang likas na yaman sa kanilang teritoryo habang napapagalagaan ang kapaligiran at nasusunod ang mga alituntunin sa pagmimina.
6: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita! 93.7
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
9: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. O usa sa akong ginakuhaan niini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL coffee mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL coffee mix user. My buhay sa EXL magabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Maging dito po sa lungsod natin ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
6: Samantala, sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood. Yan naman po'y sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang mga Facebook pages. Ang ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
6: Sa ating live na ito, magyari po lamang pakishare po nito. Samantala, pwede po kayo maglagay dito ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ng inyong mga reactions, o maging ng inyong mga greetings o shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
6: Itama inyo mga arasan na 7:31 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
6: Patuloy na hinaharap ng mga naghahanap ng trabaho sa Bukidnon ang skills mismatch o ang hindi pagtutugma ng kanilang kasanayan sa mga kailangan ng mga employer. Ay kay Dolly Bukidnon Provincial Director Charlton James Abusa, nakapagsagawa ng ahensya ng 25 job fair kung saan 450 aplikante ang nakapasok sa trabaho. May mga nakatagdang job fair sa Baungon at Malaybalay upang mas mapalawag ang access sa mga job seekers sa mga oportunidad sa employment. Ang pambansa o sa pambansang antas, nasa 40,000 job vacancies ang naitala sa mga job fair ngayong taon. Samantala, hindi lahat ng aplikante naman ay nakukuha agad sa trabaho dahil sinasaalang-alang pa rin ang kanilang kasanayan, kwalifikasyon at pagtutugma sa posisyong kanilang ina-applyan.
0: Heart FM Balita.
7: Sa iwalay naman na balita, hinaharap ng Malaybalay City ang kakulangan sa pondo para sa medical at burial assistance dahil sa patuloy na pagdami ng mga residenteng humingi ng tulong. Ayon kay Mayor Jay Warren Pabilyaran, nakapagalok ng lokal na pamahalaan ng karagdagang pondo sa pamamagitan ng supplemental budget upang matugunan ang mga pangangailangan sa social assistance. Gayunman, posibleng muling magpasa ng supplemental budget ang lungsod kung magkakaroon ng sapat na available funds. Samantala, patuloy naman ang serbisyo ng City Health Office at mga Barangay Health Center kabilang ang pamamahagi ng maintenance medicines sa mga pasyenteng nangangailangan nito.
0: Heart FM Balita.
6: Oras natin, alas 7:33, sa nagmamadaling umaga, samantala panghuli naman sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Isasagawa ng Rural Health Unit ng Damulog ang Bakuna Eskwela 2026 sa mga pabublikong paaralan sa bayan simula naman sa buwan ng Oktubre. Bahagi ito ng social-based immunization program na layong mapagbigyan. Nalayong mapabigyan ang mga kabataang mag-aaral ng mga kinakailangang bakuna laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan pa rin ng immunization. Hinimok naman ng Rural Health Unit ang mga magulang at tagapag-alaga na suportahan ang programa at paintulutan ng kanilang mga anak na tumanggap ng mga kinakailangang bakuna sa isinasagawa o isasagawang immunization activity sa mga paaralan. Binigyan diin ng Health Office na mahalaga ang wasto at kompletong pagbabakuna upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga sakit at mapanatili ang kanilang kalusugan.
0: Heart FM Balita.
6: Aras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
6: Mahigit 83 pisong milyong school project sa Davao del Norte. Aba, ito'y sinuri po ng COA, ha? Ang nilalaman na balitang yan, ating pong pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maayong buntag. Detalye.
11: Mahigit 83.46 milyong piso halaga na mga school infrastructure projects sa Davao del Norte ang isinailalim sa pagsusuri ng Commission on Audit o COA dahil sa mga proyektong iniulat na hindi pa tapos, inabandona o hindi na-verify sa aktual na inspeksyon. Lumabas sa mga findings sa taong 2025 Annual Audit Report ng Department of Education. Isa sa mga binanggit ang Kamingawan Elementary School sa Talaingod. Ayon sa COA, hindi nakita ang struktura sa isinagawang inspeksyon kahit naiulat na umabot sa 98.8% ang bayad para sa proyekto. Hiniling ng COA ang kaukulang aksyon at paliwanag mula sa mga kinauukulang tanggapan. Nilinaw na ng audit findings na bahagi ng pagsusuri sa paggamit ng pondo ng gobyerno at hindi pa otomatikong nangangahulugan ng pagkakaroon ng pananagutang kriminal. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita!
6: Dagang salamat, Carl Ginal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita!
6: Oras sa atin na 7:35 na nagmamadaling umaga. Oras atin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita!
6: Tabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
0: Heart FM Balitang International.
6: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers at Lithuania's Ministry of Social Security and Labor ang isang joint communique para magdatag ng regular na konsultasyon sa employment at proteksyon ng mga Pilipinong manggagawa sa Lithuania. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo Caknak ang Philippine Delegation habang kinatawa naman ni Minister Inga Rojinine ang panig naman ng Lithuania. Saklaw ng kasunduan ng mga oportunidad sa trabaho, patas sa transparent na recruitment, employment conditions, equal treatment, gayon din ang karapatan at kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Pag-uusapan din ang dalawang bansa ang pagtugon sa illegal recruitment, human trafficking at cross-border recruitment. Ayon sa Lithuanian Minister, kabilang ang Pilipinas sa kanilang priority countries para sa recruitment ng workers. Habang tinalakay rin ng dalawang panig ang workforce shortages at mga posibleng trabaho para sa mga Pilipino.
0: Heart FM Balita!
7: Aabot naman sa 7 katao ang nasawi sa pinahigting na drone at rocket attacks ng Russia sa Ukraine. Kabilang sa tinamaan ng drone ay ang National Academy of Sciences na matatagpuan sa Central Kyiv sa Ukraine. Ang nasabing pag-atake ay matapos ang pagtungo ni Ukraine na President Volodymyr Zelensky sa United Nations General Assembly kung saan handa itong magkaroon ng trilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin at kay US President Donald Trump. Umaasa kasi si Zelensky na matatapos na ang mahigit 4 na taon na giyera nila ng Russia.
0: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
6: Sa ating balitang papalakasan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon kaugnay ng reklamo ng ilang atletang Pinoy kabilang na ang mga miyembro ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team na umano'y kinailangang gumastos mula sa sariling bulsa habang lumalahok sa Asian Games sa Japan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ayon ng Pangulo na makakaranas ng problema ang mga atletang kumakatawan sa bansa dahil lamang sa umano'y kakulangan sa suporta mula sa gobyerno. Sinabi ni Castro na layunin ng investigasyon na matukoy kung ano talaga ang nangyari at malaman ang aktual na karanasan ng mga atleta sa naturang kompetisyon. Binigyan din niya na nais munang alamin ng Pangulo ang buong detalye at ugat ng problema bago ito maglabas ang pahayag o magsagawa ng karagdagang mga hakbang.
0: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita!
7: Aboy, good news! Nagbalikan na si Katrina Halili at Chris Lawrence matapos ang kanilang paghiwalay noong 2014. Kinumpirma ng dalawa sa kanilang latest vlog na muli silang nagkarelasyon noong Setyembre at 13 lamang. Matapos muling maging malapit o malapit silang magkaibigan at bilang pamilya kasama ang kanilang anak na si Katie. Ayon kay Katrina, muling nabuo ang kanyang feelings matapos makita ang pagsisikap ni Chris na alagaan siya at si Katie. Samantala, sinabi ni Chris na hindi niya sasayangin ang kanilang second chance. Masayang binahagi ni Katrina na excited siya sa mga susunod nilang plano bilang pamilya.
6: Aba, love is sweeter.
7: The second time around.
6: The second time around.
7: Alam mo ba ang nag-booking nito?
6: Sino?
7: Na nagkabalikan sila. Yung mismong anak nila na si Katie.
6: Ah, talaga ba?
7: Oo. Si Katie mismo ang nag-confirm.
6: Abay, nakikita ko sa kanila mga vlogs, di ba? Si Mr. B yan eh.
7: Mr. B,
6: Eh, Mr. B, nakikita ko sa kanila mga vlogs, nahuhuli sila ni Katie na nasa ilalim sila ng kumot.
7: May isa pa nga doon, nag-beach ata sila. Me, sabi, Daddy, why did you sleep in mommy's room? Di ba? Paring totoro.
6: Ay, talaga naman, oh.
7: Abay, ano naman, deserve naman ang dalawa ng second chance.
6: Di ba? Bagay din naman talaga sila, eh.
7: Oo nga, oo.
6: Wala din naman naging karelasyon si Chris Lawrence.
7: Wala.
6: Meron ba?
7: Wala.
6: Wala, no?
7: After nung kay
6: si
7: Katrina.
6: Si Katrina, wala rin.
7: Wala rin, Nag-focus kasi si Kat dun sa pag-aalaga kay Katie.
6: Ano? Talagang,
7: Kinagsikapan talaga niya. Imagine mo 2014. Tapos, di ba, maraming mga espekulasyon pa nga. Ngayon taon lang to, ha, na nagkabalikan nga sila dahil nga dun sa isang video.
6: Na? Video?
7: Oo.
6: Video? Video?
7: Sinabi mo?
6: Video?
7: Oo.
6: Ano ba
7: video?
6: Eh, huwag mo ako inaano ng mga ganyang video.
7: Sinasabi ko sa'yo. Andun nga si Katrina.
6: Si Katrina sa...
7: Nandun sa video. Pero hindi ganun video yun.
6: Hindi. Ano video yan? Kasi may uso na vlogging ngayon eh. Vlogging.
7: Oo. May teaser kasi na parang si Kat nasa isang beach tapos may nakasulat dun sa sand na Miss B.
6: Ayun.
7: Miss B ba yun? O Miss
6: Mrs. B.
7: Parang ganun.
6: Parang ganun.
7: Oo. Kaya... Pero dininay naman ng dalawa, nagpaano pa nga, nagpa-interview kay Tito Boy. Pero sabi naman ni Kat, hindi naman ibig sabihin that she's closing her doors. She's actually, parang ino-open niya na ang kanyang sarili kay Chris.
6: Ino-open? Ino-open?
7: May pagbubukas na nangyari. Huwag ko na stili ka.
6: Talaga naman, ano?
7: Oh, yes.
6: Nakakatuwa lang din. Kasi siyempre, pagkatapos ng maraming kontrobersiya, nagkaroon sila ng anak, nagkaroon na naman ng kontrobersiya, naghiwalay.
7: Correct.
6: Abay, eto na, nagkabalikan. Siyempre na ba'y mauwi na ito sa ano?
7: Graduation ba yun? Graduation ceremony
6: yun. Ah, yun. Sa simbahan.
7: Yes. Diba? Sana naman at ang Katie naman ay tuwang-tuwa sa...
6: Diba?
7: Makita mo sa vlog eh. Napanood mo yung vlog nila, yung latest vlog. Dito nila kinonfirm. Kasi una, si Katie pa nga yung nag-confirm. And then they made this vlog para talagang officially they will, from the two of them, talagang magkabalikan.
6: Talagang, huy!
7: Ang saya, ang saya.
6: Niyoy!
7: Sana nga tama ka.
6: Diba?
7: Sana magtuloy-tuloy na.
6: Diba, no? Kasi syempre, ano yan eh. Tinitingala sila sa sa industriya ng showbiz.
7: Correct.
6: Diba? Correct. Marami mga nangyayari din ng mga ganyan na nag-iwalay sa sa mga regular na mga tao, normal na mga tao, sa pangaraniwang mga tao.
7: Yes.
6: Pero iba kasi kapag nasa pedestal kayo, sa showbiz.
7: Oo, kasi diba? Tinitingnan kayo. Alam mo yung nagiging standard din kayo sa
6: diba?
7: Pero sana naman ay, ayun na nga, maging, ano na sila, happy ending ng each other.
6: Oh, lagi ako nanonood niya ng video niyan.
7: Ni
6: Katrina. Tsaka ni Chris Lorenz. Ay, ano ba naman yan? Mali ako ng pindot. Lagi ako nanonood niyan kasi,
7: Favorite mo yung
6: favorite
7: dalawa.
6: Favorite yung vlog nila. Kasi masaya yung vlog nila, masaya.
7: Correct. Nagsimula kasi yung vlog dahil nga kay Katie. Tapos, nagkausap naman tong dalawa kasi hindi naging maganda yung hiwalayan nila ng 2014. Mainit-init talaga.
6: Mainit talaga. Sobrang init. Ang init! Talagang,
7: Diba? Pero after how many years nagkausap and they decided to make this vlog na, alam mo yun, yung parang magkaibigan sila. Pag co-parenting, sabi na. Yung co-parenting ngayon.
6: Yan ang uso ngayon eh. Co-parenting. Pagka Chinese yung mga parents, ano? Kasi co-parenting.
7: Iba yun.
6: Iba mo yun. Sige, masayalan tayo siyempre sa kanilang dalawa. No? Kasi pagkatapos ng mahabang-mahabang panahon ang kanilang pagkukunwari at pagdedeny-deny, eto na.
7: Eto na.
6: Diba? Natulog na siya sa kwarto nung kanyang...
7: Officially. Sana. At nawa yung mga nagkaimalay ay magkabalikan na lang.
6: Depende sa pagkakataon ng sitwasyon. Kanya-kanya ng pagkakataon ng sitwasyon niya.
7: Tama.
6: Siya. Sige. Dagang salamat sa iyong chika sa araw na ito.
7: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
12: Heart FM. Showbiz Balita.
6: Oras natin, 7:45 in the morning. Ay, hindi yan. No? Sitwasyon ng traffic muna tayo, ha?
12: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
6: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
13: Magandang umaga rin sa iyo, Mar at Nel. Kanina, galing tayo ng Cookman. Maluwag pa naman ng Cookman. Maliba na lang pagdating dyan sa intersection ng Busa Galaxy. May heavy traffic na po dyan. Kasi dami na po mga lalaki sa sakyan. Galing sa Per. Lumalabas na po sila. Diretso-diretso tayo. Punta tayo ng Lapasan Highway. Lapasan Highway natin, Jesus, Mar at Nel. Diyan sa banda po ng Kulambog, may dalawa pong motorsiklong nagbanggaan, kaya yung galing kang Lapasan, papunta ng Gusa, may build-up na po dyan. Kasi nasa kaliwa sila ng kasada, nagbanggaan. Diretso-diretso kami, papunta ng Lapasan Highway, papunta intersection, papunta ng Agora. Stopan ko lang po yung mga sakyan dito sa ngayon, Mar at Nel.
6: Ayos! May pasayaro ka ba sa oras na to?
13: Yes, eh, ma'am.
6: Ayun, sige, maraming salamat. Ingatan si ma'am at ingatan ang pagmamaneho. Thank you sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
13: Ayan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadanan po ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
12: RTA Heart FM Road Traffic. Alamin.
6: Oras natin, 7:46 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Setyembre at 30, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
6: Headlines sa ating balitang nasyonal, 74 million na botante inaasang boboto sa 2028 elections.
7: House prosecution, binawi ang request na aminin ni VP Sara ang ownership sa bank accounts.
6: Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan.
7: At headlines sa ating balitang lokal, tupad payout sa Region 10, hinihintay ang go signal mula sa DOLE.
6: Liberal the Northern Mindanao tumututol sa pagpapaliban ng BSKE.
7: At balitang lokal pa rin, agree na GSM Electric Taxi sumailalim sa 6 na buwang provisional trial period.
6: Sa ating balitang lokal pa rin, isami sa rental may unang interim small-scale mining contract.
7: At sa ating balitang bukid noon, skills mismatch, patuloy na hamon sa mga nagaanap ng trabaho.
6: Sa ating balitang bukid noon pa rin, Balay-Balay City kapo sa pondo para sa medical at burial assistance.
7: At balitang bukid noon pa rin, Bakuna Eskwela 2026, isasagawa sa Damulog sa buwan ng Oktubre.
6: Sa ating balitang Mindanao, maigit 83 million pesos na school project sa Davao del Norte, sinuri ng COA.
7: At headline sa ating balitang international, mas maraming trabaho, proteksyon para sa OFW sa Lithuania.
6: Sa iba yung dagat pa rin, pito nasawi sa drone attack ng Russia sa bansang Ukraine.
7: At sa ating balitang pampalakasan, PBBM ay pinagutos ang investigasyon sa reklamo ng mga atletang Pinoy.
6: At sa ating showbiz balita, Katrina Halili at Chris Lawrence, nagkabalika na.
0: Heart FM Balita.
6: Oras natin, 7:49 ang umaga. Oras natin sa atin ng fresh katuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Araw pala ng sweldo ngayon.
7: Oo, those was tuning araw din ng buwan ng Oktubre. The first per month.
6: Papasok na.
7: Papasok na siya.
6: October. Talaga naman. Ano ba, sweldo pala ngayon?
7: Hindi mo ramdam.
6: Hindi kasi, na medyo hindi ko kasi iniisip yung araw ng sweldo. Kasi nga, hindi ko pa nagagamit yung sinweldo ko noong nakaraan.
7: Ay!
6: Noong 15, ano ba naman yun? Kasi eto na naman, sweldo na naman. Ano ba naman yan?
7: Ipamigay mo na lang yan.
6: Pambira naman.
7: Marami kaming sasalo.
6: Sakit ang, masakit na ang ulo ko. Paano
7: ay,
6: ka?
7: Ano stress na stress ka.
6: Nakaka-stress, so sweldo na naman. Ginoo. Sana ganun
7: ang ganda ng problema nun.
6: Ang ganda ng problema, di ba? Sana ganun yung reklamo natin araw. Ako, Diyos ko.
7: Tapos madami magbibigay ng solution sa'yo.
6: Ang gagawin ko na lang siguro, hindi ko pa... Tumatambak na sa bahay yung mga pace.
7: Ay, yung mga bills.
6: Yung sobre.
7: Hindi
6: yung sobre yung sweldo. Tumatambak lang sa bahay, hindi nabubuksan.
7: Nako, siguro marami ka ng ipon doon. Pamigay mo na.
6: Kamaya nga, maghahanap ako ng mga ano.
7: Baka may raffle. Magpaparaffle ka ba?
6: Baka mamaya may mga nag-aabang sa labas.
7: Baka akalain totoo talaga eh.
6: Pagigising nga ako.
7: Jason Penghe.
6: Ay, ilang araw na lang bago magpasko?
7: Ay, 86 days na lang. Magpapasko na.
6: Pasko na, no?
7: Pasko. Talaga
6: naman,
7: Pasko.
6: No? Hoy, Pasko na, wala ka pang biyanan.
7: Ay! Nasaan na ba yung maswerte yung biyanan?
6: Baka may magbabalot ng biyanan dyan.
7: Pag-ibang regalo.
6: Bigyan nyo nga ito si George ng biyanan.
7: Baka sabihin ng Diyos, biyanan nang pala gusto mo.
6: Sama nyo na yung ugangan.
7: Ugangan.
6: Yung ugangan ng kanyang nanay. Talaga na. Ako siya. Sige, mga shoutout sa atin dito.
7: Ang Galas family, nangunguna dyan, oh. Maraming salamat. Good morning, Mami Lynn, kay Tatay Nicolas at kay Sir Glenn. Mula dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
6: Efren! Nang Malanang Upol, City Homes. Magandang umaga sa'yo. Sino yung misis niya?
7: Si Ma'am Vivian. Magandang umaga. Ay, tama, 87 days. Yo? Tama, Sir Efren. 87 days to go, magpapasko na.
6: Yo!
7: At itong si Ma'am Melissa Roblete. Good morning. Thank you po sa pakikinig.
6: Yun, marami nagsishare ngayon, pero mas marami pa magsishare ngayon.
7: Yes.
6: Papa Roo, good morning.
7: Morning, Papa Roo. Mami Jovi Ayo. Heart FM family, good morning. Have a nice day. Shout out kay Jolene Cruz, Honey Loretta, Vanji, Pakudan, at Jam. Dyan sa may Jam Mini Grocer sa May Carmen Market. Magandang umaga.
6: Ay, bago recruit natin yan.
7: Yes.
6: Bago sweetheart natin yan. Pwede na ba magpalista dyan?
7: Akala ko ba?
6: Ha? Hindi, inilista yung ano, yung asya pa shoutout.
7: Shoutout.
6: Punta ko dyan, magpapalista ako ng...
7: Sige, shoutout.
6: Numatot na sardinas.
7: Available na dyan.
6: Mga pa-shoutout lang. Para isa-isa natin sila. O nga pala, hindi po nga pala nag-asusweldo ko, nakalimutan ko.
7: Okay.
6: O nga pala, yung nga pala ang press release ko. Nauhuli tuloy.
7: Nauhuli.
6: Tristan Wyatt Gulay, good morning!
7: And shoutout din kay Mami Remedios Camero na nakikinig dyan sa Crystal Baramag. Maing buntag. Thank you for always listening.
6: Ayan, magandang umaga po. Prince Faisal Ampuan. Maraming TY sa inyong pakikinig sa inyong area.
7: Good morning. Kay, si Beth. Good morning, Boros. Ay, balita ko masarap daw yung Mingo float niya.
6: Nako, Beth. Ang sa gabi na bumangon pa kami. Para kumain. Talaga naman, no? Maraming salam. Napakasarap nung mango float na binigay mo. Nakatikim ka ba?
7: Wala. Nagulat nga ako. Sabi ko, meron.
6: Ay, maraming salamat, Beth. Mamaya, dalig yung isa para makatingin kayo.
7: Sige.
6: Salamat.
7: Thank you, Beth. Si Mommy Lillian Puzon, Gayev naman ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Happy morning. Thank you for listening.
6: Ayan o, si Fetio, Lola Lalang, magandang umaga po. Mga tagahan o Poland, Claveria. Thank you.
7: Ito si Mommy Marilyn. Happy, happy morning, Mommy. Sabi niya, sunny morning. Oh, good morning to my beloved H&M and to my friend Les, si Amy and Miles, Balumadres of Kamamanan, and Abrasaldo in Calago family ng Talidhay Kugma.
6: Ay, wow!
7: May buta.
6: May mga bagong recruit na naman si Mommy.
7: Oo. Oh, oh.
6: Amy Balumadres, maimbuntag niyang dapita. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Good morning daw. Okay, yun, sila-sila. Leila Naluan Raz, Parisa Druin, and Mami Marlene. Magandang umaga.
7: Good morning din. Uy, kay Ate Marifel, di kito ahe. So, abangan ka daw niya sa labas, oh.
6: Pila lang kayo, pumila kayo maayos.
7: Pumila kayo. May pamimig. Baka may umakyat dito.
6: Pumila lang kayo maayos, tapos umalis din kayo na maayos.
7: Ganun lang kadali. Watching and laughing. Gusto ko yun. Watching and laughing, Wilhelmino. Shout out sa Torok Butoy and sa kanya Mama Inday. Love you, Miss Yuma.
6: Yeah, maraming salamat po sa inyo. Sabi ko sa dito lang nyo lang po sa Hard FM makikita yung mga ganyang klaseng humor.
7: Ha? Totoo.
6: Sa buhay natin, hindi natin kailangan magpakaseryoso madalas. Kasi ang buhay natin, napakaseryoso na. Tumataas ang gasolina. Di ba? Oo, yung pandang na lang na...
7: Ako na nga lang, hindi tumatangkay.
6: Hindi pa lang.
7: Hindi pa.
6: Huwag ka mag-alala.
7: Kailan
6: sabay,
7: ba?
6: Sabay tayong tatalon sa New Year. Ha?
7: Ilang New Year nang tinalunan?
6: Hindi, kasi ayon sa hula, sa 2027 na New Year talaga.
7: Ah, talaga? Sige.
6: Anong year ka ba tumalon?
7: Last year.
6: Last year?
7: Hindi, last year pa.
6: Hindi nakalagay sa hula yan.
7: Ay, wala sa hula.
6: 2027 lang. Tataas.
7: Abangan ko yan, ha? Talagang tatalon
6: yung mga presyo ng bilhin.
7: Huwag naman sana. Kawawa naman yung Pasko natin. Walang regalo yung mga inaanak natin.
6: Ay.
7: Pasensya na kayo.
6: O siya, sige. Ano ba naging ginagawa sa mga oras na ito, sa mga bahay-bahay ninyo? Padayon na mo sa pagpaminaw. Kami na pong bahala sa music. Kami na bahala sa information. Kami na bahala sa mga balita. Kami na bahala sa mga pagtawa ninyo dyan.
7: Pampasaya ninyo.
6: Diba?
7: Kasi nga, grabe yung ano natin lately eh. Diba? Pangyayari. So it's time for us to breathe a little.
6: Yeah. Miss mo yan. Pero mag-toothbrush bago kayo mag-breathe, ha? Toothbrush, lalo na pag may kasama kayo. Do not breathe habang hindi pa nag-toothbrush. Okay? Oras natin. O, sige, habol mo.
7: May habol dito. Sabi ni Dr. Hart, sobra-sobra daw, bawasan na. Hala.
6: Ha?
7: Paparo, sa kanya po yun galing.
6: Oh. Wala tayo magagawa talaga. Hindi pa naman. Hindi pa nga nasira yung pagkaka-arrange.
7: Pa grabe naman.
6: Kung kayo ng konsensya ninyo, sige.
7: Nasa sa inyo na po yun.
6: Atya, aras natin, 3 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bacansira sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
7: Nel Arciaga.
6: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Servisyong may puso.
14: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
15: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa lahat. 93.7
16: This is Heart FM. Angelita po, ito ng mga plan po.
17: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
16: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako, mapanghi-mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
17: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
16: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
18: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
20: With heart.
21: The best mix of music
22: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
23: Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.